0: dañu atakere fi ne bari na xam nga ñoo ñu xamanteni nak ñoy gone yi nga xamne mokal nañ alquran serigne touba mom dafa begon ci ñom da poukere wu ci ñom dana wax ne ndawlu mokal alquran man ahmadou mbake gisuma sikkam te ko gis buma ko won kon nak ñoo ñu ginaaw nak ñu bari lañ ci dekk bi nak war nañ leena bayyi xel ta'allimu awladakum as-sibahata war-rimayata ak al-aqlu salim fil jismi salim nañ len gëna nosat tegg len ci aw yoon amna ci dëkk yo xamni sax dañ leen di wutal ay centre yo xamanteni fala ndaw yey dajé ñu wut ñuko israf diko superviser ndaw lu fa dugg lo bo fa dé fo itam ñu xol fa ma ngay fo def ko mu dagan dis ko fo dis fa fo itam ci waxtu bu dé dëkk bu mel ni waxtu wax xamni jullé fa war ñu organiser ko donte nak fay dugg da ngay joxé dara ko fay dugg itam di def tagat yaram man ko fa def bu génné mu noppé sangu fof bu noppé sol yérem ju jot ñi bikram buñ ko defé mbédd yi ñu bayé ñuko fi wayé nak li fék nak ñi ngi sétan nonu itam rek motax goné yi lég lég ñu sonal mag ñi né dañ leena sonal rawati na bu ñibissé ci bërgi rek dañu yakamté ñu ñibbi wat ta fék né fi lañ dëkkon dañu ñibissé rek kon nak loolu itam nañ ko bayé xel kon nak waxtaan bi déssone na wayé nak gina waxtu wa mi ngi sori rek kon nañ ko teunk fofu ndax déssone na nak nuñ wara fonké soufas touba ak niñ ci wara wagaré
1: xeyna kay ñewoon ci laaj bu mu jibi rek moy ndax li ñu gis tay moy ak jaayante wala duko
0: ah mom sax day gennaguñ cadreu jaayante liñ fi gis ñi jaayante ñi ngi jaayante ndax ñi jébul ñi ngi jébul ñi jébul ci ñoom tam ñangay nangu seenu jébal ta yaakaar na la war nga xamanteni sëriñ bi jébul ci ñoom day dañ jox ay digal di téré ta lañuy sentu ci ka jébul moy jëfé digalé di bayyi téré kon dool kon jogé wu fi waye nak amna yu ci rax ya ci rax nak nga xamanteni moy ku nekk xamna né manam bokkuto nak li sëriñ bi bëggoon yoyé lañ ci wara génné na ci poj jogé na ci teug ak fecc ak xéet yoy yépp jogé ndax loolu taxutone sëriñ bi jog ak lepp lo xamanteni dal day gakkal wote bi nga xamanteni sëriñ touba radiyallahu anhu wote won nako te loolu lepp nak ñeppay andando lekkelo xex ko mu jogé fi te loolu lepp itam nak balañ koy man dañuy tambulé ci tasare jangalim sëriñ bi mu gëna leer ci bop nit ñi ndax nit ñi ci bari bari bañ ñoo teunk way dañoo xamul kon nak li cheikh abdou samad hafizahullah wa rahahu def ak ñu melne mom ci taxawal ay télévision di ci daj lam ci daj ngir léral bëgg bëgg señ bi ak jublu wayam lu mata def la lu mata soñé la lu mata jappalé la itam kon ñoo ngi ñaan yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala mu baril ay kemam te yok aw fanam te may ko wër gi yaram ba fam bëgg yeggal liggéey bi mu yegg ko fa waye ñu xam nak rek ne serigne touba dal mi ngi nonu mbiram mepp leer na dafa jëf ñu gis mo wax ñu dégg mu bind bayyi fi njabotam gi itam nak fofu lañ jaaroon fa lañ jaar lo ñepp itam ku ca jaar nak alhamdullilah ben ku ca jaar itam nak mom waxon ne man fa la ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamne dafa fent aw yotam bëgg fétal rek lu ko neex def ah neena itam nak ëlëk lu mu tassel moma tayru nak yalla ci yalla mu sax ndax ab tekko la wa akhiru da'wana alhamdullilah ben wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جريجف سيد المدير ملناني لغا بغونا واخ سي تومو بي ياتو ونا لول تومو بو سي نيك رك ملناني لغا سي واديالون بري ونا لول واي نيكانتيك واختو وي لولو رك موم موتاخ كونا غيسناني يانا تومو وي صاح وي سي باري باري داغا كو موجي جيغلو واي نك لي ام سولو رك موي دغي دغي tom bi nga xamanteni mom la waxtane da ci upp melna ni serigne bi andina ko ndax leral na ci tambali nak xamni kilifa mënta ñak ab talibi mënta ñak jeewrin mënta ñak lolu ñett yu ama am solo la yo xamanteni leral nako ci tambali moy faaw nit ñi xamni manam kilifa mënta ñak ginaaw bu ñu amé kilifa nak ñi nga xamanteni ñoy dem ci ñoom di jeblu ci ñoom tamit muy talibé koku tamit mën ta ñak waye ci biir waxtaanu tamit seigne fallou leral na maam ki nga xamanteni mom moy dem di jeblu yeen melokan la wara mel lolou tamit indi na ci ay tombu yu yaato yaato waye ki nga xamanteni tamit mom lañuy sukk ci mom di jeblu ci mom ñukoy tuddé fi ab sëriñ melokan yi nga xamanteni mom la wara mel waye ñom ñaar ñepp nak rawatine kilifa gi yeen moy yi nga xamanteni mom lañuy xaar ci mom wax na ci yu bare bare waye bok na ci di ci nga xamanteni mom lañ ci gënal teunk moy mu teunk ci sharia moy lepp lu muy diglé na doon lo xamanteni suko diglé suñ ko naté ci andari sharia mu mat ko seuk yami téré tamit mu doon yo xamanteni bu ko téré ñu xam ni moy téré sharia yi waye naka non tamit fa nga xamanteni environnement bu mu dëkk ak ba talibé yi dëkk mu doon lo xamanteni environnement bu ñu wara sam la té lolu indi na ci exemple moy dëkk bi ñu nek orma ji nga xamanteni mom la ko borom dëkk bi soso won mu doon orma jo xamanteni lepp daf ko tegon ci diinul islam ñu fonk ko wagar ko xamni bok na ci dëkk yi nga xamanteni mom moy dëkk yi gënalu serigne mak bi radiyallahu anhu kon lolu mel na ni feññe ci bir waxtaan yi mu mujjë nak moy li nga xamanteni mom lañuy def moy ak jaayante mu doon lo xamanteni kenn ku koy def ku ci nek war nga xam li ngay def lu mu doon ki koy nangu tamit war na xam li mi nangu lu mu doon ndax responsabilité la te bu ëllëgé yalla subhanahu wa ta'ala dana laaj kenn ku ci nek ña nga doon sam no leen samé waye yow mi ñun sam tamit ci naka lañ la doon samé kon melna ni waxtaan wi amna solo lool limu jéxal rek moy ñun ñëpp ñu gëna fonkat ndaw ñi ndax melna ni li ëpp ci ñi jëbulu ci sëriñ ci ay ndaw lañ kon lool nak melna ni nañu gëna yittélat ndaw ñi te gën leena tënki tamit ci jangalum Serigne Touba buñ ko défé rek jangalum Serigne Touba dana yaatu dana lèr dana gëna tassaro ci aduna te bu tassaro ci aduna ji ñëpp dinañ gëna wuy sëriñ bi ndax sëriñ bi mom limu indi lu lèr la lu deppok jangalum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ñogi sante Serigne Fallou ñogi sante ci leray bi ñogi sante ci xam xam bi ci kaddu Serigne Abdou Samad mi nga xamanteni jotaay yi ci loxom la koy taxawé diko wajalé magalu borom Touba gi mom tamit ñong koy sante diko jaajeufal waye nak di delo wat kaddu cient ci Serigne Fallou Moussa mi nga xamanteni ku ne xamna ni kilifa la imam la waye ni Serigne Abdou Samad def di taxawal liggey bi di wote mom tamit ci buntu bobu rek la nek di ci japp di ci liggey mamam ja di ci liggeyal Serigne Touba radhiyallahu anhu kon nong koy sante diko geureum waye di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla barke liggey bu reey bi nga xamanteni mom la Serigne Abdou Samad bakke Serigne Shaibu di liggey l'islam waye diko jaarale ci tolu Serigne bu mag bi radhiyallahu anhu kon nong sante ñepp di geureum ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in mbokki téléspectateurs yi Assamadia ñogi leen di nuyu bu baax di jital ci nuyu bekk ciar bi a cheikh mahamoud ni montakha rahakhullah wa atala baqa'a diko ñaanal bu baax sun borom motali ay yeneem te degeural ko ba lim yene ligeel maam ju tedd joju mu defeko nim ko bëgge mbokki téléspectateurs yi Assamadia ku ne xam na ne del ci wat nañu ci seen émission bu am solo bi seen jotaay yi am solo yi nga xam ne baaxoon nañ ko and ak yeen ci wéru safar wi di len dokkel bu baakha baax ci wéru teddu mag wi nga xamne ci la nek di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yeggalene ci ba nin ko bëgge ni defé ko nin ko bëgge ba ni ko sëriñ bi soxla ak nam ko santane ak nam ko woté ñi defé ko nim ko bëgge ñepp fekk wa ta am ak tal barki cheikhul khadim ñu ñi mbolam téléspectateurs yi Assamadia yépp ak téléspectatrices yi nga xamne ño nek ci radio bi ak ci télé bi yépp ño ngi len di nuyu mbokki ku na xamne ne bax nien ko baxo def rek insha allah rabbi muy telespectateur Assamadia and ak yeen ci wéru safar wi muy liggey am solo yi nga xamne Assamadia TV mu ngi koy and ak yeen ci émission yu mag yu am solo ak thème yu mag yu tar yo xamne ganjaru lol téléspectateurs yépp baaxu ko xaar comme ñu ko doon xaaré magal October 2025 ñen ko andé won ak yeen bam jeex tak ñu leen koy andé yeen ci 2026 bi ci wéru safar bi tay nak ñu and ak ñen ko baaxo défé borom xam xam bu mag comme ñu leen ko yaglé indilé ci téléspectateurs Assamadia muy thème yu bari ta fassantiko ta am gu woté waye thème yu ganjeru yo xamné mares na ci jàngé mares na ci royé muy thème yu am solo yo xamné ci yag nañ ko tatane ci liggéey bi nga xamné Assamadia TV mu ngi koy def diko defal it mbolam téléspectateurs ak téléspectatrices yi tay nak ñi and ak borom xam xam bu mag ñen ko baxo defé muy serigne oustaz aline badra ndjay oustaz aline badra ndjay nak yakarna mbokki téléspectateurs Assamadia ak mbokki aduna sax umplé wuñ ko ndax ku ne xam na né téwayam ci biir réew mi ak bitim réew ak ay fatwaam ñing koy gis ci mbolam plateforme yi ak jumtuway xarara yi waye liggéeyam bu reuy it ñing koy gis ci lu ci melni ci fatwaay jëm ci walum fiqh waye liggéey bu reuy bi mi liggéey ci université cheikh ahmadou bamba ñing koy gis it bu baaxa baaxa baax ak daari alquran yi nga xam ne yor nako ta diko taxawé mu nekk borom xam xam bu mag bo xam ne ci dimbali nañu bare bare bare ci seen côté diiné surtout ci walum fiqh mu nek ko xamne yit wax deug yalla ko rafet lu xam xamam la ku nit ñi baye xelit la tay mom lañ and ak jotaay bi mu fassiyene waxtane nak tem bu am solo am solo am solo indi ko ci point yu am solo am solo am solo lol nak buñ ko waxe moy tem bi inshallah rabbi day jëm ci li nga xamne ci ci la nek te diko wajjal rek muy magaluk Touba ku ne xamna ne ñi ngi ci wéru selu mag di wajjit événement bu reuy muy wajjit bis bu reuy bu mag bo xamne serigne bi mo waxon nañ ñew sante lako boromam tabarak wa taala lol nak ñi and ak yeen ci tem bo xamne ci tay lepp day soté ko war rek jemaat ci magal gi mo war li li ñu wara waxtaan rek buñ ko tuddé muy tem bi moy al ali aliyatul ikhya'i munasabati magal Touba nga xamne moy mbir yi nga xamne ci naka la nit wara magalé ak nan la nit wara magalé ak naka lañ ko wara défé manam nit ki bu magal ci Touba ba magal ci lan moy magal ak nit ki nakala wara magale bu ñewé ban ne ki nit ku magal la manam ki dal li ni wax deug deug magal dal def nako naka lan ko wara defé ak naka la ko nit ki mëna defé ban man ko considérer ne ki dal wax deug yalla exina ci magal gi waye magal ci ndax ñew ci dekk bi ak magal bokut waaw nit mëna ñew ci dekk bi di xandalo ko wërelu te magalut nit mëna ñew ci dekk bi waye nit mëna baña ñew sax te magal wa naka la ni defé yoy yépp nak oustaz inshallah rabbi dina ci indi ay leral kon dan koy jox rek bu nuyo bu ko defé ñu dugg ci waxtani mu basar tam oustaz ñi ngi lay siar baaxa baax
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamani ala alhadi alamin nabiyyina muhammadin almakin ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bashir no ngi ndokel ñepp ci wër wu tedd wi di ñaan suñu borom tabarak wa taala mo nangul no suñu yëngatu yépp ñuy jokku suñu nuyo ci sa nuyo bobu rek diko tek ci loxol kilifa ku baax yi suñu cheikh mamadou muntaha waye di jël ab nuyo rek diko jox kilifa gi nga xamne mo taxawal barab bi muy seigne abdou samad suñu borom dole ko wër dole ko tawfiq di nuyu mbollem ko xamne mi ngi top ci jotaay bi ak sax ñi nga xamne dañu xal seeta top manna buñu top jotaay bi manna am fekk jotaay ba wessu wonna ni nga ko waxe nak kon no ngi ci waxtaan yi nga xamne dafa aju ci walu magal gi muy ay waxtaan yo xamne Assamadia at mu jot da koy organiser ngir mu nek ab yobbal bo xamne ki nga xamne day ñew ngir magal si man nako yobulo bo le waxtaan kat yi fi jaar di ay worom xam xam buñ len téwlo rek yalla mëna dogal ñom yobul bu doona okay señ basir
3: okay jërëjëf oustaz aline badra ndjay ñoo ngi koy ndokelat bu baax diko dalal bu baaxa baaxa baax ci bërepp bu sel bu mag bi di rafetlu xam xamam bu baax ak taxawayam bu am solo ci yoon wi ak ci biir réew mi ak bitim réew tay nak mbokk yi ñi fatali wat lan rek ñin ko baaxo defé insha allah rabbi tem yu wote te amu tam jariñ lool ta fassantiko tay nak ñi tan ci tem bu am solo muy al aliyatul ikhya'i munasabati magal ñi fassiyene ko leral nak insha allah rabbi lan moy magal ak naka la nit wara magale ak yenen point yo xamne insha allah rabbi danen ko indi ci bir kon dafa melne duma sore rek dani tabbi ci waxtaan insha allah rabbi mubasharatan oustaz xamna buñ tuddé magalit ñen koy defé ñu bari da nga leen gis ñi riir ñew ci dekk bi ngir magal ci ñu bari ñi ngi tuddu batum magal ñing koy dégg ak lan la xamuñu ko waye ñing koy défé rek dañuy dégg yit am ñoo xamné ndaysan ci bi rek mo leen ci indalé waye léral téléspectateur yi Asamadia ci lan moy magal bala ñoo dugg ci naka la nit wara magalé wa ñi bëgg xam magal lan la buñ koy taarif lan moy magal ci nga léral la ñuko dal ci batum magal
5: okay jërëjëf Serigne Bassirou magal day baat bi mom baatu wolof la bo xamne limuy tek rek moy reeyal dara jox ko waccu way mbir mu meena don bu fekke ne jox nga ko waccu wayam jox ko waruma bimu wara am suba wa dañ nan koku magal nako wa yaakar na laaj bi fim jëm rek moy magal gi nga xamne moy magal Touba magal Touba nak lim don borom moko definiral bopam moko taarifal bopam ndax jaamu suñ borom tabaarak wa ta'ala moy cheikh ahmadou bamba yalla wacc ko ci kaw suuf mu ñew fek am jamono nu mel mu taxaw tem ngir liggeeyal suñ borom tabaarak wa ta'ala liggeel yonnte bi alayhi salatu wa salam ci diine islam ji nadhafatuhu kulli min al-laghwi tahirat wa sunnatahu in sha'a rabbi ubayyin ak bayr yu bari yo xamne dafa ñew am mission bu mu don dox ci mission bobu nak moko yobbe ñu takale ko ak njabotam mission bobu moko yobbe ñu ay jamono ñu tas daram khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi alladhi anhu almadihu khasiru kon choona yu metti la ci jankontel ñu ba genné ko rewmi mu ñëwaat defé na day warna dalu ñu genné war ko gënen genné ko yes yobu ko ci ay barab yo xamné waxuma la sax chaay chaay yu Touba bi waye nature ba tabi'a bi aboba rek day nek bi ay yo xamné yu xawa doy war la ba yalla dogal bimu ñëwé ndiarém suñu borom jéxal lepp Seigne Touba day ko xane mom mbir mu meena don yalla rek la ci gis ni ko waxe ci wakana haqqan huwa alladhi lam ara ghayrahu wala arahu fi shay'in hada wa nawala mom mbir mu nek yalla do nga la ci gis ci la taxaw setlu nak xamne li xew lepp yalla bu don ci ñu melne nun lele ñu jiñ ko ne lool suñu liggey yu nday la lele ñu jiñ ko suñu njambar la ma res na ko jiñ lu bari waye mom da fatte lepp ndax mom gisul kenn ko dul yalla
3: jox ko
5: yalla da ne fi ma jaar de say yi jaarale ma fi ma meuna muccu ba taxaw fi ba ngeenel yep ma jot ci muccu ci lor yi da fek nimbalul sun borom la tabaarak wa ta'ala mune kon nak yeyna ma sante sun borom tabaarak wa ta'ala kon jëmmé magal gi moy bisub tiant la moy ko xamne gesu na ci ginaawum gis lepp rafet amna ay ngeneel yu reey yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dako tegon waye sey Moussa ka neena kep ku ko yanu rek wala kep kuñ ko won da nga delu ginaaw mom suñu borom dimbali ko mu yanu ko ba réussir ko kon mu sante suñu borom tabaaraku ta'ala ci loli mission bobu yalla joxon ko mu matal ko sa tiant nak bo xole day moy li gëna reey da xam nga suñu borom tabaaraku ta'ala man nga mene su ko defal dara suñu borom liñ ko meuna defal danaka mu gis ko rek moy nga yegne mom dong la lo rek la nga yegne mom dong la lol moy tiant lol dong la moy nga yegne lepp rek yalla ne ko suñu pa waxe ci beydo motax señ Touba ne mom ak tiant bopam doyu ko ci waye dafa bëgg nak mbindef yépp kep ko ko man kep ko xamne mbegam sa mbeg la abitali kep ko xamne amna dara ci ngëm yalla nga ñew santale ko suñu borom tabaaraku ta'ala fatrikuma mukk ci histoire aduna bi lu mel nonu moy ko xamne jaar na fu mel ni wote ab bis bo xamne wote ab bis special bo xamne lol dong la man day sante suñu borom tabaaraku ta'ala kon kep ko xamne dafa fasiyene ñew ci magal gi wala ñi nga xamne xeyna dañu dekk Touba war nañu fatale ko magal donte dang koy deg ñu diko wax diko baamu magal gaagi ñew magal gi nangam
3: ba xam lan la
5: waye nak rek nak buñu fatte luy magal gi sante yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci yaari mbir xéewal yu reuy yi mo defal Serigne Touba te xéewale ñun ñepp ñu bokku ci
6: waana
5: Serigne Touba day ko goré ba nattu ye ñewé dana tok leen ma yanuko bi xéewali ñewé mu ne ñew leen ñu bokku lool ku goré rek mo koy def kon sante yalla ci mussel gi mu ko mussel ba Touba bi mënuñ ci mom dara waye sante yalla ci mbolé lu mu ci doon sakku Serigne Borom jox ko ko loolu moy magal Touba kon lool talibé yépp war nañ ko gëna yéssal julit ñepp war nañ ko gëna yéssal léla nga dé ku xamul dara muy wax né mana mouride dañoo woté seenu bes loolu njumté la Serigne Touba woti wut ab besam mom woti wut bisub wa mbacké woti wut bisub wa Touba woti wut bisub yalla la woté
6: bisub yalla
5: kon amul dara lo xamné dafa déllu wat ci mo dafa fekk na nak bisba bu ñëwé nak momé doon liggéel yalla mané su ko ñaka fatali ko rek kon dal magal bisub tiant la bo xamné képp ko xamné yaangi ñëw diko def ci wala ñu dila fekk ci nga diko def lépp loy def won ka jaay yeen ak tiant Serigne Bassirou
6: ndaysan jerejeuf oustaz Aline Badra Ndiaye ci cadre yu am solo yoy ak ci leral yu am solo yu mad yoy no ngi lay ndokel bu baax di wax ok telespectateur yi asamadia way leen di and ak ñun ci jota yu am solo yi nga xamne ñing koy def ci wéru safar bi diko def ci waccayu magal gi nga xamne tambali nan ko dañu baxo ko def ak and ak yeen ci at mu yalla sak tay nak ku ne xamne nak kuy baye xel waxtaan yi indi nan lo am solo yakarna bat bobu sax yakarna day indi polemique ci bir réseaux sociaux yi ak yenn défi ak yenn attaque yi nga xamné day joggé ci biti di ñew ci bir muy jëmbi batu magal rek ñu bari dañ dut xamné bat bi li ci li Serigne Touba wota moy sante da fay melni oustaz batu magal kon li Serigne Touba wax moy sante la wota ta sante dafa am ay ciess la yu reuy ci diiné yo xamné ci dafa sax ci alcorane sax wo xamne dafa doy war lol wa ndax nek lo xamne man na ne sax moy premier etat bu jambi ndax iblis mu yeme bi nga xamne sun borom dak nako ci kureelam kerek bim koy dak lim danela ay waxam moy dana fexé ba sa jam ñu dund la sante ci lim ko dak ci waxante gin waxante yeb lim ko ci wax moy lol dana fexé ba sa jam ñi dana ferenku lay yoonu cyant ba duñ ci jaar waaw kon lu mag la waye dafa melni batum magalit bala ma yex ci deuxième laaj bi da fay bari ñuy wax na magal yalla lañ ko wara def est ce que du ñak xam batum magal comme limi firi ak ni ngi ko tekantale ni ban xamne batum magal moy reeyal lu reey waye li señ bi jublu moy lim wax moy sante leg legi nit ñi dañuy jël batu wolof jëmele wat ko fenen waye liñ ci jublu da fay melni dañ koy majaasal waye liñ ci jublu moy sante waaw lu ci melni batu gebbulu ak yenen yi ci aju nga gis ne señ bi lu ci bari taaluk lay wax buy wax jëm ci boromam aslamtu lay wax waye nit ñi nak fiñu jëmele baat bi dañ ko majaasal waye jaayante lañ jublu kon dafa melni baat bobu da fay def yi bëgg na nga indi lan ma ci tuuti leral rek ndax dafa melni ñukoy attaque sax xamuñu baat bi lan la da melne est ce que du ñak xam primi ak ki bi taxut indi wut yenn problème ci ciowlo ci yi am fi
5: wa xam nga magal ni ngi ko waxe dama wax leg sama biir wax ne danaka man nga japp ne moy li gëna reuy jaamu yalla yépp magal mo ci gëna reuy ndax bo sété jaamu yalla sax lo ci def dang koy def ngir magal yalla ngir lan obitali moy ngir santu ko na lima jublu wax moy mbolem jaan xété jaamu yalla yépp cyant mo ci fété kaw wax nga ko iblis suma la atiyannahum joju mu ron wax ba ca jeexal ba waxut dana fexé ba duñ julli
6: waaw
5: wala duñ wor wala duñ def nangam dafa xol la gëna reuy
6: mu def
5: ndax iblis buy fexel nit ki day xol la gëna mag la gëna reuy fa nga xane bu ko yaqé lepp yaq bo xolé yéfer yi seenu tour wiñ leen tuddé alcorane tuddé leen ko modi al kafir moy safaru ash-shakir ño safaru moy ko sul jeuf ko santut lol dong la ko xamne doomu adama la nek ci biir wajuram suñu borom diko wërsegal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa la ta'lamuna shay'an bam niko ay joxe bam jeex wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida lol lepp gis nga ngir sant sa ngir sant moko waral kon yefur bo bu genné ñew jamono weddi suñu borom meko defal lol lepp mo ra ñu ne ki de kafir la manam sul ko tu jeuf la manam mom santut lo do lay tek nga ne kon digeunte sax julit ak yefer fofu rek moy difference julit moy ki nga xane day fateliko ginaaw sante yalla jaamu yalla yimi def yeb sante la ci djublu
6: sante la ci djublu
5: yefeur moy ko xane dafa goré di dafa wedd ñek amma nak amma magal yalla rek lañ ko wara def ni ngi ko waxe lolu wax deug yalla budé koku ab wolof la moy ku déggul wolof lay doon
6: moy ku déggul wolof waaw
5: budé diiné la moy ko xamné am jangam
6: bëri na sori waaw
5: ci alquran daliko ma yu'ashim koku ma yu'azzim gimi wax ci suratul hajj lepp lo xamné sha'airillah la wala bok ci hurumatullah suñ borom ci ba dafa tag ñi nga xamné dañ koy magal nga né bofu magal sax la jëfëdiko kon magal mom moy lepp lo xamné ak mag wala ak cielaté wala suñ borom joxnako ak reuy suñ borom mom moy joxe bo démé ca jakaja lay tax bo ñëwé daal di summi say daal ci buntu ba da ngay magal jakaji lutax moy da nga japp na jakaji deug la suuf la dé mo kër seen kër ga nga joggé ño bokk lepp suuf la waye amna lu nekk ci biir amna qadasa bo xamné ak cielaté ko xamné mo nekk ci biir mo tax ñu diko magal bu féké gis nañu gi kenn ci kilifa yi nu wacce suñu bop summi suñu mbaxana diko nuyu dafa am lutax wala nga diko defal sa wajur dafa am lutax dafa am lu nek ci mom lo xamne mom ngay wut waye du rek jimmi doomu adama ci kep motax même bu don jimmi doomu adama suñu borom amna teranga yu def ci mom kon jimmi magal mo suñu borom day wax ne ma yaf'alu llahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima suñu borom day wax ne ko xamne ab sante kat la day yalla amul soxla ci dilam bugal nga ne mbugal sax ko santut lañ koy def mo ra seigne touba day ku yeme ba nga xamne mbiri lum bari bari lam cey tan day nek li geun upp ci daraja upp ci xima waye rek fiire ci kaw ene magal ki manon nako tudde nenen manon nako tudde benen bis bo xamne du nek bisu sante wala bis bo xamne nenen la koy tudde waye jël gim ko jël rek jël ak tiant def ko ci bir ci nga xamne mom tabarak habli dawa ma shukri lil jinani bi ruhi wal jasadi wal janani mom tiant mom dako dako lepp tiant ci ru tiant ci xol tiant ci lepp mom non la ko doxale
6: jerejef ya oustaz ci kaddu ya am solo yu leer yoyu rafet yu lalu yoyu nga xamne leral nako kon yakarna mbolem telespectateur yi ni top batu magal leer na ci kep ko xamne ci leerutone ci mom kep ko xamne leentone na ci momit leer na ci mom kep ko xamne xamone nako yit gënal na ci am yenen jangir yu bes kon yaakarna ne magal dayo bu reere la ndax dayo sante la wa tayit señ bi ko wote comme ni ngi ko waxe da fay xol li gëna reey mu def ko da fay xol ni mu gëna reey mu defé ko nonu ndax sante na sante go xamne santuk mbinde fi ko toskant lu tolok nok mbinde fi sakartu rabbia adad al alaiq santi ci beurep yu tumuranke yoy nga xamne limone ngoko muy beurep yu doy war yoy nga xamne lim ngoko santi ci xolam muy tiantu xol santi tiantu jef santi tiantu lamine ba nopi nak lot ci yit sante nak na ñew len sante lema lol nak fa la amna mo tasawuf yu wax ne ñak mëna sante moy sante deug moy ñak mëna sante waaw sante deug moy dem beutele da ñak mëna sante nit ki sax dang koy may bam yag nga ne ko xawmu numa lay def ya lolu moy da nga dem ba plan ko ne waaw
5: kenn ci mura sawifi da ko wax
6: waaw
5: suñu borom ma ngi lay sante ci lema la sante
6: tey
5: wa sante gi nga sante yalla sax amna genen sante ko ci war goga amna sante ko ci war nga ne tasalsul lay doon go xam da nak amul fu mu yeb ndax yalla mo la dimbali ba nga mëna sante mo na sante gog amna sante ko ci warat gog amna ko ci warat
6: c'est kon bu ko defé dañuy dugg rek bokk téléspectateur ci ñaarelu question bi nga xamné mo upp solo sax ci bir thème bi ndax thème bi mom da wax né nim la lo bo tambalé rek da ngay xol solo ci réay gek dayo bi ak jangati réy ci né nin ko mëna jàngé way lay na ci kanamay gëna doy war sax ndax yeen wara ñëwaati yu am solo la ndax da fay laal mbolam képp ko xamné ci paré nga pour sante le Seigne Touba waaw ci bis bi nga xamné ci wota ndako ngir sante le ko boromam kon oustaz bëgg na no xamit ci batu ciant gogou magal gogou ñu tuddu bat bobu nit ki naka la mëna def ban ne ki magal na moy ki nga xamné day magal ci bu ñëwé yan la wara def ak lan la wara def yan taxaway la wara am moy nan la wara dundé ban xamné ki dal moy dal magal na walé dinañ ak magalam dal am nañ jot ci mag comme ku magal comme ni nit ki sañé taxawé waxtu juroom manam lu ci melne tisbar nga julli ñenti rakka def farata yi def sunna yi def yépp ñi ñort ne yow kat nga ñortu sa bop sax ne man julli na julli gu normal
7: comme naka la nit ki meuna ñëwé ba ci biir dëkk bi ak fu meuna né ta am yéné magal naka la wara mëna def ban xamné ki magal na loolu lu am solo la ñong la koy ñong ci taxerlu téléspectateur yi nak loolu yakamti nañ ko lool
5: okay jërëjëf sëriñ bassirou dafa na laaj la bu am solo lool bo xamné hmm japp na né képp kuy magal ci ak kuy magal dafa na laaj bo waron nako laaj hmm ndax bu fekke nit ki day togo ay choono yu bari waxne magi magali
7: warna xam la ci lawaat la ci
5: warna xam magali ci bopam moy lan la wara def bañ xamne mom mi ngi magali magal nak ndekam tiant la danaka manes na waxne lepp lo xamne nit ki dako def ci xéeti jëf yu bax yi bu ci yene tiant rek manes na waxne lol day dugg ci magal lepp lo xamne mbolem xéetu jëf yu bax yi lepp lu ci nit ki def te yene ci ak tiant santale yalla santale seigne touba borom tabaaraku ta'ala rek man na ca dugg lolou tontu la go xamne ci anamuk bambeusal rek la waye buñ ko tekantale manes na ci andi ay yenn tombat bu ñëk bi ki bëgg magal mën ta ñak mu défar yeneem lolou nak moy tomb bu ñëk bi lu mata baye xel
7: tomb bu ñëk bi
5: ndax yene ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale da xam moy fondement fondement bu deugere lo tek ci kaw man nako atal da ngay gis tabax bo xamne da ngay teen diko xol fek la ko teye du li ngay gis waye mang ci suuf ken gisuko lolou moy yene kon ki nga xamne beug na magal ci na baye xel ne seigne touba ci jaamu yalla la ko wo mu baye xel ne jaamu yalla amul genn jaamu yalla go xamne day ñak yene lolou bu amé rek baxut la way kat ba waxon ku ñaw ta fesso wëñ ga sa ñaw ga jagal
7: sa ñaw ga du jaar yoon
5: kep ko xamne ya nga ñaw fesso wëñ ga yaakaarna bo roppé la cey teggu ñepp xam nañ ko moy da ngay def bam bari te jëf ji da naka du muju fenn
7: waaw cey
5: yene jojju nak dañ koy faral di faté seigne touba limu woté dafa la ci yene ndax jaamu yalla la ndax jaamu yalla la yene jojju faaw nit ki jital ko ci lepp lu mëna doon amna ño xamne nak magal gi ñom dañ ci démé rek mbiru aada wala li tubab di tuddé folklore manam dal magal gaangi ñew ngay estati di wara né paré na di def say xoromu bu ñé nga dugg sab car ma ngi ni ci car bi ma ngi accident touba suñ dal nangam suñ dal tay lax lañ déké bi an joté nangam nga ñom ci yoy lañu top ba magal gi jeex nga né magal validé tay ken waxulako dal di deppat koku da naka yéné wul dara koku wala hayyasu billahi wa la suñ borom di netale ca suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yalla ci yalla musal lu mel nonu man nako waral ñaan lañ ko kenn kon yene ji mom yow bëgg makal ci faaw nga defarat sa yene
7: bu nga defarat sa yene
5: ñaarel bi bu am solo la moy al ikhlas
7: selal ci
5: moy selal ci ñew gi ta xeyna buñ dem ba ci tomb yu mujjé yi ci duggal ta bokku ci dina feñ
7: dina ci feñ inshallah
5: ki magal warna selal lol ndax ki boote magal gi rek ku selal la ag ci dayop cielate selal nak moy lepp loy def nga diko def rek ngir jëmm suñ borom tabaaraku ta'ala señ basiru camera yi bari na lol ci magal gi bari na ci lol ndax bu fekke ne mbolam lo def dang koy camera wa deug yalla lol day melne defato ko ngir yemi suñ borom tabaaraku ta'ala ta tiant yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith bim jangale dafa wax ne man kep ko xamne daf may defal jenn jef dima bolé kenn ma baye ko ak mom ndax suñ borom yellewut di bokk kenn dara
7: di bokk kenn den
5: kon nak lolou lu mata baye xel la xeyna ci jamono ay telephone lañ nek jamono ay camera jamono yu bare en tout cas yow mi nga xamne dal ya bëgg magal def say teranga say yu bax nga neub ko mo ci gën
7: nga diko fessel
5: suñ touba neena ci masalik li ëpp ci li ñuy feñal
7: day yaqku
5: ndax bo feñalé dara ñu ra señ basiru day wax dëgg yalla gileem gi mu ray man nga daal di yek mbekté ci sa xol te boko yégué jëf ja daal di yaqku kon gis nga selal lu jafé la
7: tay
5: bokku na ci yi nga xamné war nañ ci mëna gëna gor lu bu baax man damay sélo doomi señ touba yi rek mana ngir nga gis leen sax da ngay xamne rek fi moy keur seigne salihu xeyna gis nga ñuy tek boori xewal yek yoyu waye da naka do gis dara ci ñom ñu yena ñaan yekati dara diko joxe ak yu ko nuru sax
7: waaw
5: da naka dañuy bisu mag dañuy xawa teju da naka ludu siar yi mën ta ñak ak yu mel non waye bu fekke ne doomu adama bi lu mu def da koy woné ni day dem ba ci barab barabu señ touba bi
7: diko filmer
5: di sirap ma ngi ni ci barab bi wax deug yalla ci barab bo xane fofu bo fa téwé war nga am yenen xalaat yu reey reey
7: ñu dul yoyu
5: war nga xalaat jëmmu ji nim nekké jambar te jamoro yi mi def lolu ay atam nim newé won nim wété won mom ci jëmmé bopam nim

0: la yaa ngi bari, yaa ngi yor ay soxla yu bari, njaboot gi kenn ku nekk yaa ngi yor soxla yu bari. Defe naa boo nee ba ca barab booba tëloo lenn lu dul wane sa bopp wenn photo wala ñaar woo xam ne boo ñibbee da nga koy mën a estati ngir won nit ñi ne màggale woon naa dem naa ja barabu sëñ ba. Loolu mën naa nekk pertement bu rëy. Kon al ixlaas sëñ ba siirum nañ ko ci gën a yokk, nañ ko ci gën a dolli. Dëgg la am na yoo xam ne souvenir la ci nit di jublu wala yu mel noona, waaye daal nañ xam ne doomu aadama dafa doyadi doyadi koo xam ne lépp lum def feeñal ko loolu ngir mu yëg ci boppam lu yomb yomb lay doon. Loolu mooy ñaareel tomb bi. Ñetteelu tomb bi ci ni ñu war a màggalee mooy faww nag nu jéem a jàngar sëñ Touba ji boppam moom nu mu màggalee woon ñu jéem koo roy. Loolu it lu am solo la. Boo digloo nettali sëñ Maolaye Bousso moomu ak mboolem nettali yi nga xam dañuy nettali sëñ bi bi muy njëkk def màggal gi mooy jamono yi mu ko fi fekkee day leer lool nga xam ne yu baax yépp dugg na ci biir waaye daa am lu ca fees.
1: Daa am lu ca fees.
0: Lool sax loo xam ne daanaka bu fekkoon màggal dañ la ko bëgg a tënkuloo ci jenn jëf jooja lay doon mooy bernde.
1: Mooy bernde.
0: Waaw mooy bernde. Loolu nag lu mot a xam la moom.
1: Mooy.
0: Bu fekkee ne
1: lu am solo la daal.
0: Lu am solo la. Bu fekkee mën ngaa jënd ab sase ndox. Joxe ko kooku moo ëpp doole nga toog sa néeg di jàng alxuraan ak xasiira sax. Moo ko ëpp doole. Ndax booy jàng alxuraan mi ngi tàmb jëf jaa ngi tàmbalee ci yow yem ci yow. Booy jàng xasiira mi ngi tàmbalee ci yow yem
1: ci yow. Waaw.
0: Daanaka. Waaye nag génne sa poos génne saw ñaq. wa mimma razaqnahum yunfiquun. Dem jënd ndox nga seetal ko ba mu sedd. Nga jox ko doomu aadama yi jublu jee santale sëñ Touba jublu jee santale sëñ Touba yàlla borom tabaraka wa taala. Sëñ Touba loolu def bernde la defoon. Ndax aw bëy la woon bëy mu wecce ko mu nekk am ab gàtt. da ko daal di lewetal.
1: Kon ba tey li nga waxoon da cee dugg sant am na yeneen mbir yu ne ci biir waaye day xoolaat ba ca gën a kawe.
0: Ba ca gën a kawe. Mu
1: tànnaat ko.
0: Waaw mooy itaam. mooy joxe ab ñoom ndax kiy jàng alxuraan. Mi ngi ci biir cant.
1: Mu ngi ci biir cant.
0: Waaye nag bee daa gën a. Daa gën a kii. Wa yut'imuna at'aama ala hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asira. Naan innama nut'imukum li wajhi illah. Kon gis nga sellal gi ma génn tomb bi ma jógee rek ñëwaat na li wajhi illah jóge. Naan laa nourit minkum jazaan wala shukura. Kon noonu sëñ Touba nga xam ne noonu la màggale woon nga ne moo ci gën a fees. La chaque sëñ Touba léppam jaamu yàlla la léppam alxuraan la. Léppam xasiide léppam nangam. Nga ne yaatu na lool.
1: Da ngay dëgg.
0: Lépp nga ca biir.
1: Si kuut.
0: Kon waxuñu ne kii xasiidaa ak alxuraan loolu kenn du ko wax.
1: Waaw.
0: loolu moom. Daa war rek aw sas woo xam ne bis nga di ko def.
1: Nga di ko def.
0: Waaye nag. Fi ñu war a gën a teg sunu baaraam. Mooy bernde.
1: Mooy bernde.
0: Mooy bernde foofu moom mooy ndax c' est pas pour rien sax ñu di ko defee Touba am ay gan ñuy ñëw boo nee gan rek. Ikraamu bay fi bokk na ci sunna. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam jàngale ne mandara gëm yàlla la ku gëm yàlla. Gëm ne bis penc day am. Daa war a teral.
1: Daa war a teral ganam.
0: Kon lu rëy dajee nekk. Boole ci nag ni ko sëñ Touba waxee ci masaalik. Nga xool ku xiif nga jox ko mu xéewlu moo gën da wax junniy juma.
1: Junniy juma.
0: Kon gis nga itaam ni mu gënee kawe.
1: Waaw.
0: Kon yow mi nga xam ne xëy na màggal da nga jàng alxuraan nga jàng xasiir da nga def say julli da nga def say wér. Aha kay yooyu yëpp ci màggal gi la bokk day dugg ci buntub sant. Waaye nag sag màggal dëgg moom na nga ko def muy bernde.
1: Da nga ko def muy bernde.
0: Waaw bul jël bernde daal di ko teg ci ñaareel baat bernde bi bu ko xeeb. bul wax ne bu fekkee da ngaa nekk ci kër gi xëy na sa baay mi ngi rey gileem wala mi ngi rey nag ñaare yow doo bàyyi xel
1: loolu.
0: da nga jàpp ne. paa bi mi ngi rey na nangam. waaye bul bàyyil xel ne sa waajur woowu boppam lay defal la. Suñ ko waxaan sama jaamu yàlla gi sama bopp laa koy defal.
1: sama bopp laa koy jaamu.
0: lu mot a bàyyi xel la. kon sa kilifa gi ne ci kër gi mën naa rey gileem wala nag mënoo loolu. xoolal ba xam mën ngaa reyum xar. waaw boo demee ba ci moom nga ne ko sëñ bi de xar mi damaa bëgg nga dugalal ma ko ci màggal gi. gis nga ne mënoo am xar ndax gën ngaa néew doole loola fexeel ba mboolem lu ñuy jëfandikoo ci màggal ci galaas nga dajale ko boo dajale sa 10000 wala 15000 wala 20000 nga dajale ko.
1: waaw parce que
0: maanaam nekkut ne faaw da ngay rey gileem da ngay def lu rëy. fii jamono toll ñu bari dañoo yaakaar ne faaw dañoo war def bernde yu baree bari di nuróole ndax diw def na ko déedéet. yow fi nga toll rek mën nga ko. ba ci boo mënut loolu même bu fekkoon ab junni nga am war nga ko mën a jënd ay singom Hollywood. di ko seddale nit ñi. kon kenn ku nekk am na lu man waaye na nga fexe daal ba def infaq fi sabilillah moy genné ci sa poste mo xam at mi wala bu magal ga dessé ñaari wër wala juroom benn wër.

0: imala dajale dara bu ñe nga jëm ko ci duggal waye nek ci ak kër borom kër gi def ñepp di jënd nangam yow nga fété wu di xewlu lool ëpp na def
1: waaw
0: sañ bassir man damay wax ne gan gi ñew sax bu dé ko yewu la bu mu yam ci rek ñew dal ci kër nit koko yoré la bul doylo lool
1: waaw
0: gappal ne gan gi mana ki dekk Touba niko Serigne Touba ni Serigne Touba sakko ci mom mu sant lako yalla yewit non lako sakko ci yow kon yewit boy ñew ayna ya nga dekk yof ci Dakaru boma ne andi kessuk genn andiko
1: ndax
0: dañ koy soxla kenn ku ne pexé mo meuna am da nga am ay glace lo meuna am nang ko andi da nga am ay boisson da nga am ay cas lo meuna am rek ñew duggal ko ci neeku ne wa kër gi ñoko sakku wa kër gi mo xeyna da nañ ko man wa yow bul nangu nak ñuy magal dila bayyi ndax kat Serigne Saliw dama na waxon nako ne ku ci raw moromam rek da nak nit da ci ragniku mom jimi magal gi ku la ci ëpp pastef dañ ci sélal
1: waaw
0: duñ yam mu
1: ki sante ki du sante sax mënu ñoy yam
0: mënu ñoy yam mënu ñoy yam mënu ñoy yam bi ci tégué nak modi al khidma momit lu am solo la ci magal gi moko la ci nit di def ñu japp ne magal na xidma nak moy lepp lo xamne nit ñi danañ ko soxla nga defal len ko ya xam kër gi nga dëkk dañuy soxla ay pax yu ñuy gas yow doole nga am nga def ko ya xam dañu wara bas rawate ne jamono nawit bi ñu tollu da soxla nañ ndimbal nga dem japp ca lol ci xidma lu reey la Serigne Touba masalik neena bu yomal xiyamé dañuy laaj ana ñi doon liggéeyal julit ñi ñu ne no ngi ni ñu ne yeen kenn du xol seen mbir waxu len yalla ñepp ñeelen kon xidma lu reey la ndax day woné ak oyof ndax ki xidma ñaare ñepp dañuy tok bëgg lu yomb mom mu juk di son ni ko baye faalé di faral di défé kon xidma gogo mo xam da ngay gindi ay nit Touba gi amna fi ay commission yo xamna ay gindi lañ leen tuddé
1: nga xamna
0: ñoo mom magal gëpp da naka liñ fay nekk rek moy xol xalé bu reer luñ koy dello ay mbokam lool lu reey la ndax lool day dugg ci buntu xidma amna ñoo xane walu wërgu yaram lañuy topato nit ko daanu xam wala yu mel nonu jël ko kiko wala nit ko da ñew am migraine bopam di metti jël ko taxaw ko xam sa pour yek ba ci tak der yi ñi def ana buru tor ak ñom kenn du mëna jall ñu organiser ko lolé day dugg ci xidma kon fofu boko topé day yaatu lool waye nak bokku na ci ni nit di mbagalé tamit moy jang alquran Serigne Bassirou xam nga Serigne Touba fim tegon alquran leppam alquran na cey jitu manes na xone mo cey mujju leppam alquran la niko ko suñ borom donno lo mom lo ko ak yep alquran day mbirum suñ borom tabarak ta yaw melo ci melaka do suñ borom waye mu defal ci jagle nak Serigne Touba radiyallahu anhu jagle ko reey waj'al kitabaka ma'i haythu akun ya wahiban wa habtali kun fayakun fo mana nek rek mak alquran ño fay nek fofa dafa am ak leunt gu fa am Serigne Bassirou da am ño xamne lima waxon legi mo len dal ñom dañu top jangami ba duñ berde lolu njomte la waye da am ño xamne tamit nak dañu japp ne ay alquran ak yoy bokul ci magal gi lolit njumte la lolu mën ta nek Serigne Touba amul dara lu mi def alquran bokku ci wala qasida yi bokku ñom
1: ñoo cey jitu
0: kon lum khat defna sax lolu bo xolé khalifa Serigne Touba Serigne Saliw rek bimu fi nek magal gi Moussa Niop si defna amna declaration bu mu daan def di wax njangum kamil yoy mu da santane ana jamono ñi nek donga dara
1: Cheikh Mamadou Muntaha
0: lepp khalifa yeb ñom ci lañ koy mom la Serigne Moutaha admi bo xolé lim ci santane jang alcorane kenn xamul num toll
1: barina
0: lolu day yefi Serigne Touba day nono
1: da joxe won na limbi fi mu tak lolu sax
0: day ndonom ñom lolu mandarga la ci wa keur Serigne Touba bo xolé ni ñi mokale alcorane donga yi Touba yek yu ko mouride day jegg dayo mom ki man kon lolit munu ja ñak jangum qasida
1: jangum
0: alquran rawatina suba gi bala liggey be tambali ñu jang alquran dok ba nga daan def boko mané yok defal ndax bu liggey be xasse ba tambali mom legi gan ñi ak berne mo upp doole nek ca togo ga ak raxas baak yu mel non lolu mo upp doole ak dem jindi ay bagage dem jeli ay gan yu reer lolou mo upp doole mo tax lolou tamit lu mata baye xel kon ñom ci lañ bokk ay salatu ala nabi am bolem xeti ñaani lu ci way nit lu ci way mëna def nako def ta bu koy def mu yene ci lama waxon moy fama tambale won
1: yene ci sant
0: santale Serigne Touba borom tabaraka taala ñaari tomu yima koy teje nak mo di fataliku xewele suñ borom ni ko Serigne Touba mom defé diko fataliku Seigne Bassirou
1: lo am solo
0: magal gi fekkat no fi dañ ko sétlout way lu reey la
1: da lu mata baye xam
0: nga taxaw rek xalam ko ne man de daaw fi magal gi fekkono fi daaw ak ren ñaata la xam ci ñu fi genn aduna
1: waaw
0: waaw di fekke won nako ndaysan genn aduna sama mam diw diw nangam diw la andalon magal daaw ren tabarakallah diw bima ñewé ci kër gi di dal ci kër gi fekkon na fi diw ren bima ñewé nangam lolu boko xalaté xew da nga xamne suñu borom defal na la xewal
1: defal na la xewal
0: te yalla dimbali la ba nga fekk fi magal rek lolou tawfik ju reey kon di xalat xewal suñu borom yoyu lolou lu kawé kawé la suñu tuba neena tok di xalat ci suñu borom tabarak wa taala ben cha mo gëna gaaw nit ki di jaamu yalla ay at yu bari ngir bëgg jégué suñu borom tabarak wa taala kon lo xam nga momit lu am solo la
1: di xalam
0: fi may tejé buntu bobu nak moy bokk na ci magal wormal dëkk bi
1: formal fi ngay ñew barab bi
0: formal dekk bi Touba day barab bu yeme barab bo rab bo xamne umal rawaye bo xalaté na ya nga dox ci suuf so xamne borom dekk bi ma nga fa teud rek lolu kenn xamul num toll waxantuma nak lu jégué jumaaj ak yu ko nuru kon nanu watandiko di xotti wormay dekk bi xamna dina ci ñew sax ci tomu yu mujjii bokk na ci ni ñi magale moy wormal dekk bi wormal borom dekk bi moy Seigne Touba ci bopam ci ni ngay nek ci barab ba waxal nako côté jumaaje fam nek wormal ak njabotam way wormal kep ko xam dafa laal dere ci deretam
1: laal dere ci deretam
0: même bu yalla dogalon nga gis ko xamne dereti Seigne Touba la même bu fekkon da mel nu wërta mel waxu ñu la ne la bul ko nga roy ko de ndax kenn du roy nit ci lolu ci lu baxut bu yalla dogalon mu am way warna am worma joko jox ak num mana mel
1: ak num mana mel
0: warna am warma jokay jox kon wormal dekk bi ci buntu bobu lay dugg ci xam lepp lo xamne lu yaq dekk bi la defena ne dara ñew ci tombu bobu sax magal yi jall yep ba day bari ciow te yey waral ciow bi ciow li lu ci bari moy lolu moy ñak wormal dekk bi
1: ñak war nañ ci ñew
0: ñak xam barab bi nga xamne moy fi lañu nek bokk na ci magal xam valeuru dekk bi fi nga ñew nga ngon ko xam waye lolu nak ma ngi ci gëna woñu dëkk ci dëkk bi ndax légui légui ki dëkkul ci dëkk bi damay sétlu né ñom bu ñuy ñëw sax dañuy wajal Touba amna yéré yo xamné duñ ko ñëmé andi amna ciol go xam duñ ko def seen walu bop yek seeni wé ak seeni nangam ñu ci bari dañ na Touba la jëm dé ba lool duñ ko andal way légui légui ñu ñëw gis né ñom lañ doon watandiku amna soxna so xawa doy war soxna Santu Diop ñëw fekk ñu diko na ah li la man ko ko tek amul solo nga ne kon koko mokay muju may fit da ngay deg sax ñu na man ma yaagan Touba kenn do fi def nangam fek ñoña amna ci ko xane ci koko lañ ko gisee koko nak mo
1: kan fek
0: ci da koko moko may fit lolu lu mata watandiko la kep ko fi magal si nga xamne dekk bi ab dekk la waxna bokku dekk yi senegal yi amna warma ju fi wara am amna nees fi wara doxé li dal japp na na yenn ci ay tombu yu neew la yo xamne ki magal si bu fekke def nako jital yene xeba limi def lepp selal am ci xeba ikramu dhayfi moy jël lu man ci alalam lepp diko jox ci nit ñi ngir jëmi suñu borom tabaraku taala ci lek ak naan ak ay bernde yu tawfiixe te lol la jut ne faawu da wara reey la jone faaw da nga wara déressé ngir doko magal
1: lolou moy day melne li ci señ bi tambalé ginar bu gilem
0: tektal bu reey da bëgg wax na kenn ku nekk fum toll rek gisone man exemple yi ma joxé ci ay singom hollywood ay ben nangam bok ben sachet canette paquetu canette boko mané ben ndox bul ko xép xolal fi nga tollu nga def ko bu ëllëgé suñu borom dalay dimbali nga man lo xamné moko fété li dal ku ko def japp nañ né Seigne Borom dana dogal mu dugg ci ñinga xamne la Seigne Touba wote won ñom ñing ci Seigne Touba da wote ne man li la wote kep ko xamne da ngay ñew diko wuy ji barga fexé ba wuy si ko ci limu wote ta bañ ca yokko len lu ci bokku Seigne Bassirou
1: jërëjëf oustaz Aline Badara Ndiaye ci cadre yu am solo yoyu mbokki téléspectateur Assamadia yaakarna kep ko xamne ci yaangi top Assamadia ci waxtane am solo yi gis nga ne thème bi mom yakarna thème la bo xamne ci ñepp ko doon xaar ndax it indi nañ ci yo xamne ci yu am solo la yim ci tuddu mbolem jëf yim ci tuddu bu ci nekk ab parti la bo xamne ak jaamu yalla la gu reey waaw yene mo fondement jëfi julit bi moy li nga xamne ci moy matal jëf ji innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nit ki li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon dal ne kep ko xamne ci tax dafa gaday jëm ci yalla lam ci bëgg dana ko am waye kep ko xamne dafa gaday jëm ci ndaw sax lam ci bëgg dana ko am kon yene moy moy li fas digënte jëf ci ak nit ki ci limi jëf kon yaakarna bu ñi magal ci lim ci indi ci yene yaakarna lu mata bayyi xel la ndax jëf yépp yene moko fas kon nan ko bayyi xel mbolam téléspectateur ak téléspectateur ci yépp ak ñi top assemblée ak ñikoy top sax ci registre yi lu mata bayyi xel la ndax waxna ko légui nit ki su joggé rek jëm ci bërepp sonn ci lool lamuy def warna mëna xam lan la waaw ñaare bi lim ci tégit gis ngeen né lu am solo la muy ikhlas muy sellal sa jëf ji ndax li señ mbay jaxata nan bambalu lu selul bokku ci lolou moy lim ci indi mu indi ci yit yu am solo indi ne ci yit berne nga xamne bokku na yit ci ponk yi gëna reuy ci magal gi ndax li señ bi def indi ciosan la nga xamne niko señ bi def tax mu indi ko xolit ne bokku na ci jaamu yalla yi gëna reuy bi ci gëna mag mu indi ko waye indi na yit khitma muy liggey bi nga xamne ci ñi ngi koy def bokku ci ak woyof bokku ci liggey julit ñi ak ndam yi nga xamne ak lan la cey fay ëlëk waye indi na yit bare gis nga indi na yit lu ci melne manam bërepp bi ngay jëm ci muy Touba nga xamne dekk la bu wote ak dekk yi bari am luñ fi bañ mbolam lu juuyo ak sunna mbolam lu juuyo ak téré sun borom ci luñu sip ak lu leunt ak luñ daq yépp dañ ko fi daq mu yit soñ ci yit ñi nga xamne ci ñeneen yi fekk ci ndax nit ki mom su la fekk ci rek bu gisee ni ngay jëfé rek lu ci bari dalay jema topando waaw tay dekk bi fexé nan ba wané ko wanin bo xamné jox ko profil bo xamné mbolam ku jëgë ci biti di ñëw sax di ng ko bayyi xel comme nim ko waxé kon mat na bayyi xel bax waye indi na ci point bu am solo ci magal gi muy jang alquran nga xamné lolu cheikh mamadou muntaha mi nga xamné moy suñu jëwri ñun ñëpp mom lay jital ci lepp bu ñu xasse bu dugg wéru safar rek ay junni kamilé alquran lañu jang def ko addé sëriñ bi djublu ci sante la ci sëriñ Touba sun borom buñ démé ba égg ci suru magal gi kon képp ko xamné ci borom kër nga tay bayé xel jotaay bu am solo bi ci suba gi bala nga tambali lenn bala ligéy bi tambali nga waccé kamilu alquran wala ay kamilu alquran sun borom subhanahu wa ta'ala boko défé rek lolu yaakarna né ko oustaz waxé bu ci négg ku né xamna né amna ci yo xamné dañ ko ci duggal té bokku ci amna ño xamna di ñëw ba yexi lenn ndax xeyna ñaka xam la amna ci ño xamné dañ koy défé ngir manam so bis wala dugg ci resource rek gis len ma tax ci duggal lu ci bokku amna ci ño xamné liñ ci duggal lu ci bokku xeyna ak umplé la ñi bëggoon ci ay lérer bu baax
0: wa kay jërëjëf sëriñ Bassirou na naka tënk nga lepp dëgg la tomb yoy nga xamné ci lañ jaar amna ño xamné xeyna ci pexey sheytaane sheytaane ni nga xamé ni bëggut kenn jariño nday fexé ba barab bo xamné dañ fa wara jariño dana fexé ba galan koor go lam waxon rek suma la ati yanahum min bayni aydihim ba nam jexé kon boko don teunk man nga xamné sheytaane dana fexé ba amna ño xamné duñ magal yoy nak momit yenn ci banna yaatu lol wa yenn ci ay tombe yi nga xamne manes na ko ko teunk rek ba ci ñeuk bokku na ci li tax nit ki ak magalam du bax wala yi nga xamne dañ ko duggal ci magal gi te bokku ci moy ngissal ak bëgg siiw lol mum day mel la yaatu na lol ci magali ak pokore gu reey gilem ga ngi reey nañ gilem bu suba dara ñ reey nangami nak pantre ba ngi ni gis nga li lepp ay ndox la li lepp ay boisson la yoyu camera ñaari rawte na sun bokk soxna yi ñaari ki yo tok dem summi ko war solo wat yoy yep doon nit ki da koy def ngir jublu ci sante ta def ko ngir jëmmi yalla ayut ndax bisub cyant lañ wax waye bu duggé ci buntu ngissal ak buntu bëgg siiw ak buntu sax lele ka koy def sax bude jigen la na l'islam jangale ak ciol deug bo xale doomi seigne touba yu jigen niñ da solo nga xane lol yoyé do ca am am lay lele ak am yu tek ci bop bi lele ak mom dal ki man la lol nak dougal nañ ko ci magal ki te bokku ci moy ngistal ak bëgg siiw bëgg wonewu ëpp ak lo jox nit ñi won leen ko
1: won leen ko lo joxe woné ko
0: lo joxe woné ko
1: da bari na ci lool doom
0: wa ñu tek caméra bi muy daw ngay woné ay bol yo xamné tabarakallah bu fekkon sax bol yi bo noppé dang koy tek ci mbéd yi ñepp xéel waye da naka yow kër gi nga nek da naka du ci
1: genn waaw
0: da say gani bop la da naka su ko défé nak mu nek ak yaq gu bare bare go xamné kiman la lolou duggal nañ ko ci magal gi bokku na ci yi nga xamné lu mata watandiko la te bo xolé la ma la waxon ciosan amu ci won yow rek señ touba
1: amu ci won waaw
0: ak ñimu yar bo xolé yoy da ngay gis ni
1: amu ci won waaw
0: amu ci won lolou kon lu mata bayyi xel ñaarel bi modi magal go xamné da naka lepp sank waxtu la lolou duggal nañ ko ci waxtu ci magal gi te bokku ci wondelu nañ dem kërñum diw buñ fa joggé dem kërñu lol kessé nga bu doon dañuy salatu rahim day jokk ak mbokk
1: lu am solo la
0: señ basirou def yi moy seen kër ta mag mom ñoo nekkon dakar wala masna ñew banjul sama place nga dem fa siyaré ko lu bax la waye dem ñoo xamné day mel lol dok moy seen programme dem kërñum diw buñ fa joggé buñ fanané dem fa la diw kërñum diw fa lañ wara añé top ci télé bi di dox rek sama ben way dama wax né
1: ah
0: lélé mo dama wa ñi nek ci télé bi di ko dik mom iska ndax amna fuñu jëm
1: amna fuñu jëm
0: maraka du ñak am ñu am fuñu jëm way amna ño xane mom daanaka rek
1: amuñu fuñu jëm
0: wa na non bi ñi nek donga dara bokkon nañ ci ne ci télévision di dem te kenn xamul kenn xamul fo jëm
1: kenn xamul fo jëm
0: wa waxo bo sori daanaka deppat ko rombu dara nga tok sétan ko fuccio am ko tok nga tok sétan ko
1: wa
0: lolu xawar doy war la kon sank a waxtu yow jengo alquran bokko ci ñi nga xane dañuy joxe bernde dimbali wo ñu reer nga xane yow magal ke ben position bo ci taxaw magal gi jexon bu ñu laaje yow lo doon def ci magagal wax na day jariñ nit ñi danaka do ca mëna wax lu am solo lu naan kërñum diiw mo daq ndax ñoom miss wi lañuy réré ñoom diiw nangam yow yaangi netali mbaaxé jambor yow waxo ci sax mbaax dal
1: waxo ci sax mbaax dal
0: tuba rek da won isa a'jabaka khisalu mri'in fakunhu nit bu la yéme da ngay jéma melni mom waye do nek rek naan seigne basirou day bo xolal nak wi mu ray seen kër nangam magal goko amatu te yow nga ne defo fa dara lol ëpp na def moy mom bi mi jamono yi mi am tuyaaba ya ngi koy sétan
1: waaw
0: señ sambay day wax na yowmal khiyam lepp lolo fa nit di rawé rek lu ci ëpp bi ngi koy def ya ngi taxaw diko xol
1: bi ngi koy def ya ngi taxaw diko
0: kon lol lu mata bayyi xel la kon wërelu metti bi lol it amul ben jariñ bi ci dégg jaaroon na ci légui modi baña joxe dara ci magal gi lolou musibe la lol mom ëpp na def ñu magal bo nopi defo ci sa deureum lol mo dama né mom don te gan nga sax musiba la erreur bu reey lolou epp na def ndax señ touba day gatt bobé mucha rayon la sak daf ñu ci fassal ñun ñepp gatt bobé ndax nun fekke wun ko waye mum ay jëfam yaatu la kon képp ko xamné man na dara na baña xép lola bu wax né diiw da ray nak comme mënuma ray nak dama koy far bayyi même bu fekke keur gi dañu defar ay gena di ci rerre jëndal ben sané ko ci ne boole leen mako ci
1: waaw
0: loola baxna
1: lu bax
0: waye dal tok non rek loolu mom loolu ëpp na def ta nak loolu yaatu na bu gese ma boole ko ci tombi moy da yaatu leen
1: bari na ci de
0: moy yaw gaay waxane mom dañu loolu moy
1: seen bir dara dañ ci boole wax ju bari sa tecc
0: waaw kep yem ci
1: waaw
0: xolen suñu dal bi suñu rerre jël ay théâtre monté yoy kep suñu tuba amul morom
1: da
0: yow bu ñepp melone ne yow da naka dara du jek loore ëpp na kenn dula wax dara nak
1: am ñoo xamne dañuy ñew juroomi ñew yo xamne seen bop kessi lay jëm
0: dañ koy wajal
1: waaw te duñ participer dara
0: dañ koy wajal wal hayyasu billah lolu pertement gu reey la lolu luma ta bayyi xel la buñ ko waxe nak moy ñuko man dama bind sax al bukhlu wa adam ikramid dhayfi ma'a al qudra
1: waaw ñi nga xamne man na
0: nga xamne mom man na nek al qudra ala dhalik nga xamne man nañ ko koku motax ñuy wax ki ci tege koku lu ci ëpp man na aju ci walu dekk bi momit moy bokku na ci li xew yaatu lol man tam man yag na ko gis moy nit ko xam dafa joge dafa dekkul ci dekk bi ñew ci dekk bi nek sa gan wala mu nek sa keur bëgg def lo xamne dañ koy téré ci dekk bi nga diko yaatal
1: wa bari na ci lol
0: ak diko laq ak diko wutal buntu bu mu ko mëna défé lolou yim dajalé dafa bari yim dajale ndax ki ñew mom xawna am heyba bu mu am ci dekk bi mom ragal na yenn ragal nako def ci dekk bi
1: soko yaatalé mom
0: boko yaatalé ben tax nga mu ñëmé lu mu reeyeloon lu mu japp ne li de xana kene wuro ko mëna def touba de kene du fa tux mu ñew mu na yow lan nga naka man sama bobu demé xam nga dama tamu tux koku da la waron wax na gis nga touba de touba de mo gis nga bo fi nekké sax même boko tamone le nga bayiko
1: wa
0: dekk bi de day nek day dekk bo xamné day defar nit ah lolé kilifa gi mom dakoy téré wa bay ba nga watou de lolou bu lo ci baye faari jappé deug yaa man mi di borom keur gi mënlu mala
1: dal wa xel mu dal
0: ah la gënon dal muy boko mënon na bayyi sax mo gën wa ara nga bëggatu na graw ñëwal ñëw ci salle de bébé
1: tay
0: ya ñëw ci salle de bébé nga duggal ko fofu muy tox koku li ñi tuddé trahison wala abus de confiance sax manana ñu wolu la nga wor fofu la yow ya nga bok ci wa dëkk bi da nga yow da nga wara sam wor may dëkk bi da nga wara fexé ku xamul ku mu ya ko wara xamal yow nga diko xajal nanako lu bon lolu señ muntaha di téré señ tuba diko téré bëgg ko ci dëkk bi yow yaay xajal nit mu ñew diko fi def ci
1: tay
0: lolu ci lepp nak bu dé jigen la nga nako grafas man ko ko tek da ngay def nangam rek bo jëlé musul gi défé ko ni nga xané lolu day xawa doy war bu dé pose ongle yi ñi def nga nako man ko ko def dé fé ak fé rek ngay moytu yow bu jégué jumaaji wala boy siara defal nangam solal ay gaa nga né yow yaangi jangal nit ñi ay yoonu cyankuté yoon yo xamné dañ fay xoti war ma nit man na dem ba ñibbi fam dëkk di woné ay natal yo xamné Touba la ñu nako ah yow sa mess bi wala sa nangam mi nga def xana fi Touba mu na Touba la kay
1: su
0: dé ñoñi tamit dana ah man ko Touba namako jappé won demout non dama jappone nak kenn señu wa def nangam lolu ap tomb la bo xamné xewna lol légui ci magal gi ay nit di xajal ay nit ñi di ko def wala seeni dekkalo ñuy def lo xamné jaarut bo nopi ñu di len ci jappalé di len ci encourager bu mujju bi nak ci yi nga xamné momit yaatu na lol modi lu tolé magal Touba nit difé ñew bo nopi di wajal ay moy yalla wala hayya billah yoy day am
1: lolu musiba la
0: musiba mu reere karisa lolu day yaatu lolu hadith bobu nga don juñju ba yoronte bi di wax ci walu yene kep ko xamne dafa gaday ngir jëmi yalla ñu bindal ko tuyaba ko gaday ngir jëmi yalla bo xamne top jigen dong jigen ca dem mu ne nako top wala nako fekke lolu dong la yalla dana ko bindal yene lolu mu yene won moy koku mu yene won fekk lolu señ basiru dafa yaatu lolu amna ño xamne seenu magal Touba danaka jigen dong koy waral leg leg
1: allah akbar
0: joxante ak rendez-vous jigen invité jigen lele koku man na nek ko xane ko dekk Touba lay don nek Dakar wala nek ben barab invité fa ay gan ño xamne danaka lañ sekk dara rafetu ja lol nak lu doy war la
1: mom mat di serul te diko baye xel la dal
0: lu mata baye xel la rawati na borom keri
1: surtout borom keri
0: buñ ko nango manam bëgg ay gand ak bëgg lu leen neex mom tabarakal ma ngi am ben wëldere bu baaxa baaxa baax señ yéri jaxate da fonku yoyu lol neena mo nga xane mom magal gi ma sha Allah kërëm day yaatu mu mëna bernel gagné waye heure buñu noddé day ñëw ci gagné ne leen waaj leen julli lol nak dañ ko ci méré dañ ci mësta jam ay gand yu ko méré lol ya nit ñi ba xam nga bëgguñ loolu nana amna ño xam sax dañ na bu déwéné duma fi dal ah na fi baña dal yow li nga def moy li señ Touba santane moy dajalo len di sante yalla way waxul kay dajalo len di sank waxtu ak di moy yalla wala hayya billah
1: waaw
0: kon loolu borom kër na ci am fulla bu gisé ab neeg bo xana ay jigéen ak goor nañ fa dajalo jaxaso te jaadut loolu na ca wax wo borom neeba ba bu ñëw nako waayo ñi nga sa gañ ñam ñan lañ ay jëkër ak jabar lañu mu na nang nga ko lolou wut ci pexé fi Touba la ken du fi def nang fudu Touba sax ken wor fa def lu baxut kon day am ño xane mom li ñaan ñi gambok ñi ras dem bokku ñu amna ñu juk ngir dañuy magale amna ño xane mom dafa am yenen ay objectif yo xane mom lañ ci bëgg am jigeen ñu wara dajal woko ne ko nañ dajal magal ga kër diw ak yu mel nona bu guddu jote ñi yek ci kaw terrasse yi lañ fay nek yalla xam lolou señ basiru lu mata baye xel tay yi may wax ni yu yaatu la yaatu la yo xamne ñu bari xamnañ ci ay mbir yu yaatu yo xamne mi ngi am donte nak lu way def mom
1: bopam lu way def bopam tayit nit ki warna moy totandiko setané di jaaré ci mom di jëf ci mom dal
0: ah xam nga nim amé ay bis yo xamne bo ca défé lu baax dañ koy ful lu melni bisu aljuma ak laylatul qadr yek nangam am ko ci ay waxtu non la amé bép barab bo xamné wala jamono jo xamné yalla dako magal bu ci nit ki défé moy yalla fofu rek lañ koy fulé
1: dañ koy ful
0: fofu dañ fay ful ak ndax dafa am suul adab gu ci nek nit ki dafa xoti war ma ñak teggine digëndem ak borom bi subhanahu wa ta'ala lool lu xawa doy war la fuñu wara defaro nak nit ku fa yaqo koku sak defaru man na xawa manes na ja xawa na ko da barab bo xana dañ fay defaro nit ki dafa wara ñew gëna defaru gëna dolli gëna def nangam nit ki dem tegge feneen ak moy yalla ñu andi ku fa diko fa def loolu wal hayas billah mandragam ñaka taxela
1: mandragam ñaka taxela
0: kon nak lool nañ ci baye xel señ touba lim woti dal ko xamne yow wajo ñew ngir loolu ngana yow wajo ñew ngir sante ci ngir wuy ci ye benen program nga am wa deug yalla yamale ko fa nga nek ta bañ ko andi ci dekk bi di ñew ñu naan waaw mom kay da ngay deg ñu koy wax ah magali legi kay danaka mom nangam sala xajo nangam ta fek kawote mom wote wut lolu ta yoy day dem ba ci mak ay legi sey sama bi ma sama ci netti di ko lu doy war lo xam ci kaba gi la amé won ta lu xaw nuru lon la won nga xane yoy yu doy war la fo dem ci aduna mo yaqur bu yaqtu go xam legi agna fune mo koy teje rek serigne bi moy bok na ci ñu duggal ci magga gi te bokku ci na moy xéetu khurafaadi wa fi dang fi xalam ko garab gi señ fal togo na ci ay nit di commerce ci magal gi waaw suufu señ falu saangi ni denga nangam derbi señ diiw nangam señ diiw ñew na tibbi suuf ci makko yoyu tamit lu mata baye xel la
1: bari na de yaat na de
0: waaw lool lu yaatu la barab yu ci bari ñafay nek daara ay wutkati xaaliss lañ dem ci wetu barab kilifa yi dem ci wetu armel yi ni neena won nangam tek fa sa keul luñu jox nga jëfëndiko ko lolu nit ñi nañ ci baye xel bo demone poroxan defana dafa yaatu lol ay xalam ko yo xane diina sax aslan dakoy téré waxantuma ak jigeen yo xane nekkul jëfi nit nit diko def lolu mom ëppuna def yu mata baye xel la nit bo bëgge jëriñu defana xam nañ liñu wara jëriñu dem siyaara ji barab yi nit ñu bax ñi barab la bu suñu borom di nango ñaan nima ko waxe legi nga dem fa ak tay ak dal dugu siar ngi jemi suñu borom tabaarak ta ñaanal ga fa teud ñaan suñu borom tabaarak ta mu fajj say aajo yoy lañuy def ay ko rom rek mu na ndox mi ndoxum nangam señ diiw ci ñaanon suuf ci nangam ba dila duggal ci yo xamne da naka da lay genn ci diina ji lolé ñi ñew di magal ci nañ ci bayyi xel ta xam buñuy jël ñu diko jël ci source yu wéré señ bassir
1: jërëjëf oustaz aline badre ndjay ci léral yu am solo yoy kon yakarna mbokk téléspectateur asama diya yeen ñi baxu and ak ñun ci émission yi magal gi ñi bi wéru téro balé gis ngeen din ko and ak yeen muy jota yu am solo yo xamné ci dañ koy amal ci télé bi ak ci radio bi mu nekk it thème yi bari té woté yo xamné yépp ay borom xam xama koy téwé wayé bi nekk thème bo xamné thème bu am solo bu ganjirul ndax dafa concerner képp ko xamné ci paré na pour magal ci magal Touba wayé yittél képp ko xamné ci paré na pour ñëw ci dëkk bi muy naka la wara mëna magalé ak naka la ko mëna défé ban mëna japp né ki kër ku magal la bala ba mëna ñort ci bopam sax mom né magal na mu indi wat ci yenen yi nga xamné ci ay pokeré wok yenen yi ci duggal nga xamné du bokku ci té sëriñ bi fekk bawu ko fi ak njabo tamit bawu ñu ko fi wa lool nit mu nekk lu am solo ñun ñëpp ñu wata mar ko war ko mëna bayyi xel ba lim mujjé rek muy lo xamné sa waxuma la sëriñ bi bawu ko fi way da ko dakk diiné dakk ko mu nekk lo xamné ci li gëna yees ci diiné ndax def yoyu mom yakarna ne comme ning ko waxe rek amna barab yo xamne boko fa defé dañ koy ful ku melni seigne touba lim dundu ak lim jaayante digum ak boromam ak lim dacc tukki geej gi nga xamne bin koy arresté 1895 mu nekkon bis bu lendeum bu doy war bu metti mu ñew ne santale len ma sama borom ak lam dacc lepp ginaaw lolu koku yakarna kep ku koy wuy ci war nga ko wuy ci li nga jital moy ci ñaarel point bi muy kikoy def ta naka lan koy accepter moy magal moy mu selal jeufinam selal aw doxinam selal digam ak dekk bi kon yakarna yexi nan fi nga xamne ci mom lañ wara wacce jotaay bi di sante bu baaxa baax mbax telespectateur yi asamadie yep telespectateur yi ci radio bi ak ci tele bi nak di sante kilifa yi top jotaay bi yep ni len koy baaxo and ak yeen nak ba ni exce ci magal gi bis bu yalla sak yi plateau yi bari te wote inda sabah dana ñew wa fil masay dana ñew yenen ak plateau yi bari yu wote yo xamne ci ay borom xam xam rek ka fi ñew tam yi bari yu wote yit comme niñ ko defé magaluk daw rek ni lañ koy defé ren insha allah rabbi ba ni yeggé ci bërepp bi and sante le seigne touba boromam tabarak wa taala kon da fay melne kinu dalalon ku ñepp rañal la ci biir réew mi ak bitim réew rafet lu xam xamam lool rafet lu yit ab liggéeyam ci niko nit ñi téwlo kon yaakarna soñé yi nga xamné ñëwaat na té mu bayé ko ci lambiñam tamu nek nit ko xamné yit borom xam xam la bu mag ta sel ta ñepp rafet lu xam xamam ta nangu ko muy oustaz aline badara ndjay kon ñong koy ñaanal suñu borom yagal ko te guddulu fanam lool te wérali ciirem ba lim yene liggéey serigne bi mu defé ko nim ko bëgge dara bañ ko galankor kon bu ko defé oustaz dañ lay yexsi ci fini wacce jotaay bi yaakar naane li ci dess ci waxtu bareetut kon bu ko defé kaddi tagato yi rek ñi ki inshallah rabbi benen yoon
0: wa alhamdullilah jerejeuf serigne basirou sant suñu borom tabaaraku ta'ala bu baakha bax di santa sey abdou samat initiative bu am solo bi ak mbollem ñi nga xamne ñoy liggéey ci kër gi non ay jambar lool ciono yeneen ñu diko jankontel and ak señ bi ci liggéey bi ñaanu suñu borom tabaaraku ta'ala ngeeneel yu reuy ak jagle yu reuy yim defal señ Touba yalla ñu dugg fofu ci ngeeneel yoya señ borom tabaaraku ta'ala defal ñu jéggal ko yaatu defal ñu ay tawfiq te ñak ko fekke ay adiyu bari ci barke señ Touba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jerejeuf Oustaz Aline Badar Ndjay amna mbekté lol and ak yow jotaay bu mag bu sel bi nga xamné tambali won nan ko témo tay bi nak moy aliyatu munasa ihya'i munasabatu munasabati magal Touba mu nek tém bu am solo di tém bo xamné niko uni ci oustaz duggé ak nim ci génné rek xamna ne jangati bare ngi ci kon mbokk téléspectateur yi ñi ngi leen di jox dig dajé benen yoon inshallah rabbi wassalamu alaykum wa rahmatullah.

ñoxé asali wa waxtu ñu fa na o xojul a o talifa atikti abinda akasida mayu usi ñoxé kamu magole abintu den waaw kamu magole bintu den an namalel agid maro go yal asante an abinda qasida ka do cyante yo abakan nanoten wa abinda qasida abakan nanoten awa ale ka tu maranke awa ale tale kaga da musewecho o yalum muse salitam kaga hatawe ten ngimum ka mot uno na rog ka sax o ngim na itam kinalel wakirlu ka wakiru na rog ande rog mom mu refona rek o xefawo wa rog mu refona rog o xefawo kon kene o fa doxé yu tax ci na xel rek yu tax ci na xel manam xat ci xel winwe da xo anune kanen nami so ba nga winwe nga angoyo o commencé selala commencé gor gor lu wa pour rek winele diw fene o gor goram la diw nene nanu na waxa wota manune o farok som defuma o fi ka felo nga ah kaga mom o hu na nya ita naga andi wara de taqin khokof wa wara dal fu de taqin dal fu itaqin khokof kon tuba we nene mbu o sirnu habisi no gejole atumarang ke nanayo ku def na da dal fo tekno to sirnu re musé sali nene mbu bo mbagani ran dara wa yam khuroga o khuroga yon nafo khuroga faritna umaten o kin wagani ran dara pexenu do mo adama wagena wo dara wa kon mene ku kin wagena kin rek manam ro katanalon pour wagina ten wa ro katalon pour wagina ke oten sabab way ka jiga na ku xewna rogo xeja koy tig ro ka jeg mata be randan da fati ande mom ku jegna mom rog rek ten defu o xano yetina tenna dogala ka fenu to dara jeg e adalfo rutin kon ken refu te andu ne tenefu tukina tu sirnyo rek atugina no ma gole tukina ko sirnyo rek atay saritena andu ne sarita jigu solo yo wa atanin wa senegal atanin tulit ke fop non dayo sirnyo rek manam ten ka yajan u wa ten khatne de ten ka yajan u ba taxna sax baña nana qasida ke ñaan ke ta ñaana ñaan kene ka refeye xoxuma ñaana refeye basluma ñaana da tulit ke fop tena ñaana ba bala ta ñaana kon sirnyo rek khatle kon kene imbaranu jangit in murid ke in imbare ngatalu ndaka imbaro yajanu tiye fop nga jan tiye wa mouride mom fopa anga jate yam islamo dine yo wa fop in fop leng indefu yo sirnyo rek alan fala tu'adu man ra'aytum fa hu yukhrij la ilaha illallah ale ban nonoro hu anonaye nunga a o dele mu malaya la ilaha illallah ale ban bit non mbeno opok julit mbeno opok nun wa ti al muslimu akhul muslimu julit opogum terfo opok julitum julit opogum terfo opok julitum kon sirnyo xey maga tegu o jafum at sarita fa njegu solo no gejole sarita fa andone taxe mbollem murid keyo o fogole tukina andone sirnyo xey na tukki atukki o kay imoro njangta yote nda wara ref ka andone kay yeman rek donte mom ajara yem wala xupa yem sax nda refe kay ngi ko yeman rek mbodote nda kay imoro njangta yote kay imoro ngotate acang nit kay imoro yu njangta yote nda wara refe ka andone kay mbaxtan tan rek wene yinaayo wene mbokaayo mirke wene dama sk kaga jiga solo de nda itam kay imoro ngatan yif afogano ke andone imbaganu njangit nu tukinen sirnyo xe fogano ke andone imbaganu njangit nu tukinen sirnyo xe taref o ngimo nga andone o sirnyo xe agim anarob yam tukino de tangan meta xotitna bu meta fotna fop o ngimo rogo sakku ten taxo o sirnyo xe a jeg ke ta jegna ten taxo o sirnyo xe duwa we mbagani ranu dara rog ayon foten roga far foten yam xare o ngimo nga ka sadiku da ho anu ngi mo fatke o siki saka ala suñ borom xajom suñ borom yuta setan no nga non of ambaga non tig

0: مكارم الأخلاق، الدين حسن الخلق. وفوغلي جلد في واتنا نغوتن جيكو فموسو يوقي كاتي درا يونتين لي يوم الخيام جيجي كامو نمي نو بالانسو لي مانام أبي أكين فاتوي با بيزي إلو جيجي تي كامو نمي نو بالانسو لي نو جيكو فموسو كون جيكو فموسو تين إندات أتير توتي ترف كاوري نخجي تييف تو إسا كان تنتي لول ndeki winwe ci ko dina yak wa ayak hala andona ye o ga nga kin par exemple mi no zahir fe rek taroku ndoki musu ay roko ma handa o foge o xene o kin jaayo asoba waxa jaxaso rafo ten rek o jegnu ten ka do mo nga bo ñu fa mom o muy tongi xanya do sax gis kiro den yam xare jiko fa fa ngadu wa jiko fa ngadu o la ngan tig kay kiro bu fa aji gino yo o xol wa ngan bu denkin taworom wa leki rang digil xatia xana bor o xolo ngan nu halalof mala njaboto o jigti ka do mo nga to ga o sir ñoy jiko um ka mosu bu kamu geejole de ci jiflante ngi na fa duba we bu mayu sax kamu geejole duba we de ko anone yokku sax maga angena no rew no sir ñoy maga angena no ru ba mu angi mo sir ñoy atu bo yo wini jig kim tan no sir ñoy yinsa sa ko okin ka jigeegu yere fanke du no sir ñoy da sir ñoy jeflante wo jeflante na anoy ka mos ba taxna o dal filo fonkin bu fi kitabuna bu refo anone ko ligey nan yam mayu kamu geejjo du bobu adigo anoy amu ayo ligey na o sir ñoy kamu geejjo yam xare jiko um fa mosu fe anone o sir ñoy ala la nanin geyro halwe a fawtu anil a'da'i turani wajji man a jegalam bolem nonwe sin tuba ka jigalen refe okken okin darra ciono kita teguna tumaran kina teguna fop fop fop yon tegete okin dara in ko indik mom wasani mom fogate no affaire fogate ndirin wa o wufi nga ole mo kiram wa goten hana ande mo ño pank surtout fogina xaso naqe kon wasani jiko fa fana xare wari na xati tifo to ta feñ unu sir ñore no tukinen no geejole kon kene afogon no leson ki anone imbaranu tire itno no tukine sir ñoxe afogon no leson kene to ten revune anone ten imbalakit kao to ten tax ten tefu ki anone ten tax u jitaay taref ashukru taref tiant bu ande bes fi imbaja taref 18 safar kaga apada harok faga ten taxu u sir ñoxe akhoy ten taref ashukru manam gidim sante arogo yal wa sante arogo yal te daw siñu walé 18 sawar afadi danga fogolé 18 sawar koy taref besfen magal fe fopam bo gayé xamurit xamay wahalam tane xawaralu magal fe tale ngey magal fe de tendefu mayu ken lay kango yo yisu ñu wartan geejolé ak gatit amut no fañwé alé besen né gatma mut man fanwe no fañwe bu baña xama taref dubawwe yu fa dina nangu sante amti arogo ha refe kaga de manam disista patre bu yisirñu xey ay doona mbacke bari a jab ka utuba bo xey te jab ka itertan geejole yene kene waralu magal kene imagalaawo waaw ya mo seri kala ye ritan jomna fakwa ali bo gati da fakwa tin mudun anda sunu refe kaga fala naga de refe ki appliquer sunu xey sunu xey xeya awagale xeya mbak refe fakax ni sax de ndax ja fa layo do rek fa layo do te ni tarta itarta fa quoi itarta fa kwegu ambaka na koy na fa layo rek itarta fa kwe fa quoi xato ta fa quoi e imanum ongimum wa ongimum on ta saxnan rog ayun fa rog ande o yalum xiran ten taxu ta jeg yaqine duwa wi ne am rek bu mutna dem ten taxu tale bes faga bis faga ta dabin bis xiwal kharatu yawm sabti samina asar li khidmati al mukhtar fi shahr safar 18 safar tena asutu ay non bakke bari ajab ka sir o tuba waxe pour khare artan geejole pour aligena yunitine sallallahu alaihi wasallam pour aligena yunitine en taw tale bis fene yu ta takbiratna nango sante tamte aro fogole tiant tik ci gusalo yo otu leero sallallahu alaihi wasallam fe andona e roka jegalin mbolem pakadum ke aduna fukena ngarao inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar to yakane tena uyenga fadid anga kana vile egu bo acha fake utu wakati genu ya ina aisha radiyallahu anha alini ayo tulero kana ro te onoplu koy te onoplu sekatiro bakad roga jigalang bolem pakado fkay noplu wati na gano khatun tune afala akunu abdan shakura ndax mi rifki mo kodo ha anune ka hay ko santa aw yalum khatakh kaka yoniti ne ka an daraja importance anune chant sante aro ajigan batax na shaytané la'natullahi alayhi iblis la'natullahi alayhi ten yiroga fudnituna no adna fe itafudna ma in adam fa hawa iblis afok anu kitale ina roge wala tajidu aktharuhum shakirin mi da xam fexey bos ngeke sante angoyo aywa xam fexey bo ngeke sante angoyo yam shaytané andaye mom chant mom tino pa doxé adatta yam yu sant ona anu yegge bi fayene o patrefu mi fayene yega mi xiwal fene rotin ci amaten to suñtu walan haqiqatu shukri lada man alima shuhuduna min zil jilali min zil jalali ni'ama ali dig dig chant tin refu o pa doxé yeg no xeyu me xiwal na ne rogo yal tin ci amaten fe ngan dal fo sant inte i'malu ala dawla shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur rogale win new nan fa dess dina sante amoto kon cyant ci ciegu solo yo wala in shakartum la azidannakum wa manam xewal fu xoxum mbufu dago mbufu dag wa manam xewal fu xoxum mbufu dago ngaj laxna anano kino ka damin u ba ko lina ko man koy bo ritke ba ko lina ko man bu ritke tere bu cyant wa xewal mom u bu nga ta sax abat wa cyant rek da xewal roga xewal nga ti gaino sante inote han taret roga bisin batuke yokuke ka wañu ka gaina batuke da roga fiyana xewal wadir xewal veni rog tin xewal mo ten fañu fakku deerna ken ligey ba o mala ligey yaw donte ajega han da sante ite rog gidmente fe ngan roga saxnin to han roga yokin na la in shakartum la azidannakum kon cyant ti ciegu solo yo ten taxu sin ci walé dus safara fadida nga bes fen mak fen ne fadida nga bes fer man geejule digen ka yunus ni sallallahu alaihi wasallam digen ka islam afadida nga nang yo sante amte sante tam rogo yal yami lotam lu cyan no santin yam xewal ki rogo ci xama xewal ki ta ci xama mi lotam te no santin da kam bu bes fen fadida nga lu fop nu yonin fami no sante tam rogo yal ten taxu dus safara hawada isante ayo mumkinatulna asante a da muhammad ibn fadl ten seigne fallu ten khoyit un touba ale afadita nga in fat ngati touba ndik mbolo sante ayo rog diko cyantine nam wota ndax cyantine seigne touba le ne bis fi ne gara nga fat isante na rog ndax kay nga ko aw gara nga kay nga ko mbataay na mbetiayo ndax kay nga ko mbakaayo ndax kay nga ko mbiya ka fel nein ndax ka ngay ko ngirna la tiaxan la yo abaj han cyant ni ka jigna tafitel de wa cyant ni ka jigna tafitel ka jigna sinore a jangni tuna tere fu cyant ni gana nga fatu mbernde ayo mbernde bernde ko a jiga bernde di a jiga bernde cier fu bernde ruu bernde cier ko tere fu fog in fulane we fobe simene djouf waaw taref xiwal ke malo fe ndawal ndawal liin kene den mom yokoyene ken rek yitelu den nene koy lay me abona de ne ka jek solo ajiga solo lol wa ajiga solo lol fudule ma sha Allah na koy hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti' rabba waaw fegal bu wago fa do rob dal insha rek ka gar kafa nday tam berndel kene kitam baxa mbax fop o garte bugo fi te magalof kum zani juven bi tan refte rek warate xoxof wa to xajin xajin no bina to hanum to subat no bina ah seigneur way kaga ate in tuwa way bernel kene ko deg ate in tuwa mat in ajiga lakas ka isolo imu nya soxlo tuba don do kin mom mutar na foko nyama yira nda ko nanga nyama yira fok andune an wa bo fatte ti aro kaga desik nda bu no refan koy de fin ne juvin bi tanayo minu refna o rok kene ah kaga mat ate in tuba mat kaga ate in tuba kemu nya ate in tuba te ndu bernde ro mam ru ne ñow ru ne ko xam ne ñow nan zikrullah qira'atul qur'ani kanu janga alquran wal qasaid qasaidake o janga den taref zikrullah qasidake zikrullah yo wa zikrullah zikran kaseera wa uzkurullah zikran kaseera nanguni arog mayu ndax zikrullah tik ci gusolo taref ni arog la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah sant an julal nabi sallallahu alaihi wasallam salatu ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina sallu alaihi wa sallimu taslima salatu ala nabi waxtanta ci ko ken yunus sallallahu alaihi wasallam waxtanta seigne touba ne ta gimit ina rog waxtan jigu solo tewlu bu onum tuwa nga waglu xat ci njif kon magalane keref ki waraluna santa santine koy terfu apada rog tewlu wa fexey ru fa ñow fexey jeug yobal won ci wa nga xatte yif xatte xel nda magali nan nan magali rek gar mudala fitna uwida orta nga sax wetan won dal diw ka fel nangam dara manke kaga jega solote nda ke xuna solote ne wurune wa te wurune fari da ngan sate fe wormalin wormal sate fe ande magal ne seigneur xoyte ma tiar xoyte me ombe xoyte me faka fe tia fiya ka fe lo nga na o gara nga jegi teggin wormal bes fe wormal yal bes fe tewlu ku andone ken ka ata tuyaba refita ga nam nam na na gar magal refnu debaka jegena refit me politique régime yak dol ken winwe kaga jega wana anwe ni ne magal tawo rukano ka dat fayo ngerna o magali da nga manwi mine dalona fexey barkelum cialel ge da gar magal khadwa tan wa ñame peluke fo yerel peluke yerto na me acca ka ki nangamin to ko pass gar ke barkelo dara wa da nga wosum magal ne fel kefe wa ada nga wosum kon dara jagken magal ne ya mo fu do som atume isi do me fo bambe ang nawo tous jagge o ling ñam keme o ling yer keme kon way gor gor lu barke lu me kon imu ñu ngajit xel bi magal taw imu ñu ngajit yif ne im magal ta magal bes fa mako bes fa teddio bes fa anu sunu ka xoytin pour xare pour isante rogo yal ndaw ki wage sande abou pare gar bugu fi asavane revit me ka felo nga rukano bagat ka wore no rok na o garanga mbine dalona manwi ba hot maka jegerona na yok o garanga o magali danga o jonona hotin dem na kam barkelo ran ka ga gay refe barkelo barkelo ko cunga o kine tigalange barkelo ru kene da sub tig yangin ras dam na kam lay ko gudan kene ngudo de wa ko kene ngudo barkelo ko xala bukin ala aju tigalange barkelo ru kene sumu barkelo da sub tigi yang ras dam kam barkeloran ni ko kaw gudan kon magali bu mu xoti men bakat kaga dara jaral da ay way i magali da nga yo fat ngaji ta rogo yal apa dakh rog serigne xele o magali manam raté a waxtu ke de waxtu julike ko ga hanoy ka magali atatu mi ngeen juli wa magali juli kiro juli betike magali bu xaan to atak dof du xela fi rondigal ken sirño de fi rondigal ken sirño wo magalane jeexitalé na wo tumagal ni kawru jeexital na wo won mo du gor gor yok apa dakh rogof julli fa da nga ut julli sugo refat no kere fona kunu la da salati nahidina li awwal al awqat ajilina aw li awwal al awqat ajilina kon yu julli fa da rijul ik so fo ba so ref no kere fona to kaga ref ki roga bugna kon imara itaqina pa kha pa ne ingay ko magal da namo kon inshallah fogole fogam ke jigen waxtu afaga inwe santa no pax ngidma nun jeglu wana pax ko in waxtale ku jofnate inwe sante tane urobo yalla ku degnate no ande ñak moto dar rek fu ñak xam xam intin taxu na imbu imbaga ngan fu pa jag imbaga ngan fu pa njirignute inwe simna pax pax ziyara awi andune den nan gi luwegu in mo ki nerf dal tewluwegu emission ne inwe ziyara an inwe santa nga pax imu mu ja sakuna wo ñaan da inwe ziyara a simna kilifa ne taref seigne abdou samad mbake fe andune xiya ka faax lol ti daw ta buga in afokatora in wa abuga in afokatora in da xiya ka sutura la in rek yam iyelo e ken yam xam xamane fo de nene da xeja ka bugo soña in rek mu ju ngor goru no xam xam ten taxuta chaque jour ka buga ngar menen telele bi an win we jetaay kon in we santana pax ba mu yanu ñaanan rog xajin me tamiñ me lol tayun fu wot in we ziyara itam o bem tawum fi anone trefu ahmadul khadim khadim qasaidul khadim taref kharit in aref wolore in taref wa fu katorna in isopin lol bugin lol tene tam inwe ziyara na paax paax da inwe ziyara a wayjur in inwe ziyara wayjur in fa ngor fu fa ndew ñaana den dini tam dami me lol ta yon fo wont ziyara a daire fi andone tene fu saate fa taref husnul jiwar ko aduna ref jeewrin señ idrissa fay ziyara a tokores señ amad jeng inwe ziyara na paax paax da ziyara a daire munawr sudur njital señ saliw yat adjoint señ biram ndjay inwe ziyara paax paax fo xoxna ka ziyara señ mamadou pouy fop inwe ziyara gor yala ka fop fo xoxna ka da inwe ziyara a kullu dal o andone kan tewlo yegi win ngadje de o leng wa inwe ngadje de leng kon dal fo go def lengal fi ngan ki ne rew ki ter andone teni at bisit unun ta aju un walu magal ne in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum mbokki safo ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba di safo ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme assamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme assamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadiya TV en direct. Jangit Jeff. Assalamu alaikum. Mbokki safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiya TV. Indi nañ leen xibar bu neex. Ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision, mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion. Da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapé Google. Bo duggé ci Google bi nga bind Assamadiya TV Max. Ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadiya TV. Ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiya TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiya TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadiya TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadiya TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiya connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadiya TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadiya TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiya TV en direct jangit jeuf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiya TV indi nañ leen xibaar
2: wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk tele spectateur yi sétan sen télévision Assamadiya TV ak mbokk auditeur yi nga xamne ñoy déglu Assamadiya FM 102.9 ñoy leen di nuyu di leen ziyara di jital ci nuyo bob ak ziar bi kilifa ak beurep bi di seigne abdou samad di tek nuyo bi ci loxom mu jallale ñu ko mbo ci mbollem soppé assamadiya waye ci mbollem kilifa yi dekk bi ak kilifa yoon bi ñoy am mbek tay di and at yeen tay ji ci seen émission yi nga xamné dafa jëm ci waaj tayu magal gi numa ko waxé won rek sama xol feexna xel mi yawu di retan ganu mbek moma jupsi magalu touba jëm jeeg roogi andano diko téwru sama yek yek gi jog fajar wuti touba lamara nak liber welek deju wir wir la fa dam dajje monu may li fi touba fukki fan yak juroom ñettay sunu mekte ko ca feñ dootu neub mukk ba touba lolo wal nak assamadiya fasiyene feñ ci fukki fan yak juroom ñett yoy la ko jitu ngir di waxtane yo xamni yu ama am solo la ku wax magal nak xamni bisub cyant la ku wax cyant wax berne ku wax berne xamne dana laaj lu bare bare bare bare comme niñ ko baxo and ak yeen tay ji nak ñu fasiyene waxtane tombu bo xamne tombu bu ama am solo la ta bokk na ci li serign bi li taxoon serign bi dem ca tukkem bi muy dimbali ñu ci sunu ru dimbali ñu ci sunu jikko dimbali ñu ci sunu gore dimbali ñu ci sunu jaamu yalla dimbali ñu ci sunu dundinu aduna ba lepp ñong kon tombu bob mom lañu fasiyene waxtane waye ñu fasiyene ko wacce nak ba mu gëna soufé muy dimbalante gi nga xamne mo wara dox ci digënté nit ñi ak seen moromi jaam waye nak ci jamono yu nek ñu am bekti ci and ak borom xam xam bu maga mag muy serigne ahmadou diallo di ko xamne ñepp rañi nañ taxawayam ci fann gogou jité kurelu taxaway taxawu santian yi kurelu social gi nga xamne dañuy taxaw santian yi bu sobe yalla dañ nañ ci and ak sunu menen bokku muy serigne bakke dia insha allah dafa am ay tek tek ci yoon wi waye mu ngi ñew bu ñewé dañ nañu dab ci yoon yi naka non dañ nañu am ñeneen ño xamne ci liggey bi nga xamne kurel gi ñu koy taxaw dañ nañ ci def ay sédde bu sobe yalla bu ñewé kon seigne ahmadou ginnaw buñu la santé ki wuyse gi nga wuyse assamadiya tv ci jotaayam bi sante la bu baax ci déplacement bi jéglu la bu baax no ngi am mbékté dila dalal jamm ci assamadiya ñu lay nuyu dila ziar assalamu alaykum
3: bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi bismillah inna waliyallah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi tewlu tele assamadiya ak radio bi donc buñu wax amadou diallo moy nuyu di jital ci nuyu bobu nak ak siar di ñaanal seigne mohamed muntaka suñu borom yagal ko fi lool te mu and ak wër
2: amin ya rabbal
3: di ñaanal ci seigne abdou samad mi nga xamni mo taxawal liggey bi te diko liggeyele seigne touba di ñaan sa borom defal ko ndam ko ñortam ba limu yene ci liggeyel seigne bi ci tassare liggeyel seigne bi suñu borom katanal ko ak mbolo mim ko andal te ñu and ko ak mom ba laq ci ngeureumal serigne bi di siaré mbokk talib yépp di nuyu serigne amsatou mbacke yi suñu buntu ci serigne bi di ko siaré bu baax di ko jox waccu wayam di nuyit soxna bali mom seigne muntaha xena buñu demé ba ci biir it dina gëna leer ñu yoyoy tamit sabab gi waye seigne dam ni nga ko waxé rek melna ni dajje bi ñu dajje di waxtané waccay magal di ci waxtané yermandé serigne bi ak dimbalenté té yalla tax ci lu magal ak magal mu rawati magal ndax bisub serigne bi la té serigne bi leppam yermandé la ndax dañ ni jëriñ lu amut ak lor la kon xamna buñ duggé ba ci biir bu laaj ñëwé ñu gënté yaatal di nuyu ñëpp bayiwuñu kenn di nuyu wa kurel bi ma andal muy kurel social taxaw sanjani mu kurel bo xamni ñett at ba ñent ñi and di liggéey ci koor gi di wut ay xewal di ko yobbu ci sanjani di len taxaw kon len di magal gi lañu bëgg it lolé ñu daan def ci koor gi ñu yaatal ko xamna mo buñ nuyo mbokk yi bu paré rek de lolou la kaddu ci seigne dam
2: ma sha Allah jerejeuf seigne ahmadou ci yow bu teunk bu matale bob nga xamni nuy nga ko askan wi ak leral yoy nga def muy ñu ngi jip bis bo xamni bis bu magga magga la ci aduna wërngal kep waye bis bu magga magga la ci yoonu mouride ci l'islam bo ci waye bis bu magga magga la ci population bi nga xamni ñoo ni ci touba tay ñu bis bu set jamono ju nek ñuy seenu ay gan yo xamni dañ leen gané ci ñu fasiyene leena teral teranga joji nak dafa laaj taxaway bu yaato yaat ndax amna ño xamne nañu koy bëgge sun borom dogalul ñu mané ko nonu yeen tam ngeen taxaw di leen ca jappalé muy ko réseau social taxawu santiane serigne ahmadou ni nga ko waxé serigne bi mom leppam dimbal la wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri sana fin bil adrari borom mi ngeenel la yalla sun borom dimbi lako jox ko ay xéewal minde fi yep wuyisiko ñi am tawfiq ñep wuyisiko mu yore ay ñariñ kep yu ant ak lor ak ay ngeenel mom la sallo kon nak bisem bi jup yeen ngeen fasiyene mu rafet fep rawatina ci ñi fete ci aner yi dekk bi ba la ñoo ñew ak ñi leral tuti jëm importance dimbele en tant que humanité en tant que julit en tant que mouride loñ ci baxé ñep ba la ñoo dugg ci kurel geegal kanya sosok
3: dëj jëf seigne dam wa lolou dé dafa melni dinañ ci sawara wax ndax li taxu ñu sawara wax moy doomu adama dafa am fuko yalla jaarale fo xamni sa bo bëggé xam dara jey doomu adama fo nga déllu ci ciosan lolou té ciosan li ñun ñëpp ñoko bokk xam ñoko bokk it muy suñu ciosan muy mam adama lolou nak fonk gu doomu adama cër bi ko yalla jox fonk mo waral mu waxnu wala xad karamna bani adam wala manam fil barri wal barri wala zanam min tayyibat wa fadalna ma la kasir mimman hadana tafdila lolou dafa war tektal ni doomu adam ben bu ci ne da nga wara jappe sa moromi doomu adam ni sa bop ngir lan fonk gi yalla fonk doomu adam ba lim bind lepp mu gënal ko ci te di xolal li bind yalla bind nak nimu tollu señ dam
2: ken xamul lu
3: tax ken xamul mun ko lim bo ñewé ci jéri ji non bo démé ci jéji non bo démé ci jaw ji non té lépp li mindeef yalla mu jël ci biir mindeef yoy ni lima ci gëna fonk moy doomu adama jox ko cër bu mu joxul kenn bindé ko melokan wo xamni bokul ak benn mindeef térélé ko térélé nga yo xamni amul fu mu yëm loolu doomu adama bu ci sukkandiku war nga jël sa moromum doomu adama foko fekk térél ko ngir téranga yalla jojé def ko ni sa bop muy benn ñaarël ba muy ci biir doomu adama mu tann ñu def ñu ay julit lolu di benen tir bo xamni mom dañ ko jaglé té mom minu bind tann def ñu ay julit mom dañ mom suñu borom dañ wax diiné moy l'islam diiné l'islam moy diiné yebal ci yonent bi jël yonent bi def ko ki gën ci yonent ki gën ci doomu adama ni luma bind motax teranga mën ta wé sof ñu am tawfiq nak bok ci diiné l'islam kon muy ñaar don doomu adama am cër bo wara dox sa mbokum doomu adama fom ko nga wëlbeutiku ñu tan la def la julit nga wara doon julit bo xamni da ngay doon julit bu exemplaire bo xamni li ngay jëf kenn du ci xébe diiné kon loolu di benen tir kon ku ab julit rek sa mbokum julit la nga wara ñëk japp ci yow moy def ko ni sa bop lo am bokk ak mom bo amé ñaar jox ko benn bo amé benn te mu nara loro te loro nga jox ko benn ba te tok kon loolu l'islam loolu lañu sante jappante dimbalante don ben mu am ci biir lool nak luko ñettel muy ab mouride kon doomu adama ci lañ bok ñun l'islam ci lañ bok serigne mi nga xamni kenn du mom ñu fekk ñu ci biir l'islam tanan ñu def ñuy mouride kon lool day benen tier bo xamni tier la bo xamni suñu borom moko badal serigne bi nak ñu am tawfiq mu tan ñu ci ndax serigne bi dafa wax ni bi may tan ki may tan lo yakamti wuma man mi tan samay bëna xariw kon kuma tan ci nga lool kon day lenen kon ben bëss ci liñ suñu amé tawfiq ñun ñu mouride yépp serigne touba tan jamono di doxé nak ni mu baxo doxé ni ko su yalla bindé ñuy topanté ga ñew kon ñun ñepp tanéfu serigne touba lañ tawfiq lañ léne ci biir lool it serigne bi am lum nu digal lo xamni ay waxama nopi jëf ko ñu gis muy am mouride ben bu né da nga wara fexé sa mbokum talibé bu né gënal la sa bop sa mbokum talibé bu né lo am bokko ak mom sa mbokum talibé mu né la nga gën lé jappal ni mom ci mom la gëna yey lool nak bu né am mouride man defena fofu xajjat lé mënatul am bo né mouride rek xajjat lé mënta am képp ko xamni sa yaakar ci señ bi la aju rek dung nga ci biir mouride gog ak ko mbolo nak fo bokké ak no ci bokké tabbi nga ci biir mouride gog ndax lu nit am daraja tay ji boko néwon nangam nga do mouride du nangul lola mouride nga moko gënal lul mouride kon lola muy aw taw mu tawfiq bo xamni serigne ben ko defal legui nak bi tawfiq gogu ñu serigne bi defal ñun xana serigne abdoullah dafa wax ni asgor su la téralé war nga yakamti abissam ñew ba nga jeex ci donte mëno ko fay te ñun mouride yi serigne touba téral nañ téral go xamni amunu len luñ ko mëna fayé ludul ak bëggum ñu sax ci te bëggum serigne touba kenn ku ne xamna ni jitu ji ca jitu moy magal gi ndax li tax moy magal gi moy limu am digëm ak boromam mi ngi ko am ci magal gi serigne fallu dafa wax ni bu du won magal gi de ñi li ñu ci fi ci serigne touba bu ñëw duñ ko fekk kon loola war nañu xam ni li ñu bëgg serigne touba ñu ngi ko am ci magal magal gi nañ ko ci amé nak moy ñu bayyi xel ni serigne bi lepp lu mu am ci magal gi mi ngi ko amé ci ndigalu sun borom ndax la fa fekk mo wax ni dama fekk la yonent bi jaaroon ak sahaba yi mu fargay ma gaj yoon bi ba mu leer ni ko bëgg dem ñool ñu dem lool moy muridu leer
4: machallah
3: kon loolu seigne dam ñu tijé ko ci laaj bobu nga laaj kon daal li fi ne moy doomu adama fonkal doomu adama ngir fonk ko yalla fonk la ci top moy julit diiné l'islam moy diiné ji yalla reconnaître ne ci la bok tan ki gën ci minné fi bolé ko ci loolu bo amé tawfiq ne ci da nga wara gor gor lam la sant nga def ci sa kem katan rawati nak dimbali sa mbokk mu lott te yalla mën loolu ko leneen li ci top moy ak talibé nak moy lo xamni kenn mën ta xam ak mbaxam yam maam lo soobu ci mbax ci talibé doyut ndax liko waral moy ki nga xamni mo tax ñu doni talibé mom dafa jeex tak ci digëntem ak boromam di boromam do ko jox ak talibé ak mouride ñu am tawfiq nak mu bolen ci kon luñu mëna dimbalante duñu mëna jappalante te yalla kessé tax doyut señ dam
4: masallah jerejeuf serigne ahmadou ci teslay lolou nga xamne ak laltay bi nga xamne laltay nako waxtan wi muy dello tem tombe bi nga xamne mom lañu waxtane ci alquran ak sunna ak ci jangalim serigne touba kon nañu xamne tombe bi ñu bëgg waxtane tombe la bo xamne ndigal suñu borom mo ci jitu jangalim yonnte bi sallallahu alaihi wasallam top ci jangalim serigne touba ñu ñoo top ci ñun nak mu doon kon warte ñetti yoon ñu war ko jafé ndax di wax nako wala qad karamna bani adam sunu borom mo wacce doom adam yi teral len ci kaw suuf digelen nek ñom ñuy teralante ci seen biir digelen ñuy teralante gogu nak moy ñuy dimbulente wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ism wal udwan kon fi nga lu amru sa yu ñewé ci bi alquran rek mu fassiru ni dañuy wax ni farata lay doon digele suñu borom ne aqimus salata wa atu zakat ta'awanu aslihu yoy yep ay farata la kon nak lolou mo waral waxtan bi waye nak gis na waxna ci ay wax yu am solo ci serigne beek liko bisi jaral kon nak dimilenté warna ci fann gu ne bëgg ñoo dimilé mo waral la saytane waxon ne defi ci suñu borom ne ko dana fexé ba sa jami duñ la sante bëgg ñoo dimilé bañu nek ay sante kat motax mu wonu ci bisi ñu ko ñi diko ci sante la yalla ta ak tiant sax nit mën nako defal bopam cianté ga manké waye bu ko dugulé ci cantuk sérigne bi cianté ga day daaju mat kon nak képp ko xamné ci taxaw nga nit ba ak ciantam ak ciantelém sérigne touba ci bis bi mat yaakaar naa ni yow da nga am yoolub yool bu rëy bi dolli ko ci sa bu yool. Jërëjëf Serigne Ahmadou ci leeral yooyu. Bu ko defee ñoo ngi leen fàttali yéen a ngi topp seen télévision Assamadia TV ak Assamadia FM 102.9. Bu soobee yàlla ñoo ngi séentu Serigne Mbakadia dinañu dab ci biir waxtaan yi bu ko yàlla dogalee. Serigne Babacar Ndoye danañ ko am par téléphone bu soobee yàlla. Naka noonu tamit Serigne Ahmad dana ñëw ci liggéey bi nga xam ne si ñoom sumb nañ ko. Képp koo xam ne bëgg na koo ànd ak ñoom ngir ñu bokk ak ñoom yiw wi ak tiyaabo ji ak ngëneel li bu soobee yàlla danañ ko. Serigne Ahmadou, ban gis-gis ngeen gis ne ab santé am na, maanaam yaraax am na ci dimbalante ba tax ngeen sos kuréel gii. Naka ngeen seetloo ne nit ñi am na lu ñu xaw a bàyyi ci taxawu ñi nga xam ne yàlla dogal na seen loxo jotu seen ginnaaw ba tax ngeen jóg sos gi sos kuréel gii ak kañ ngeen ko sos ak doxin wi nan la?
3: Waaw Serigne Dame, kuréel bi moom yàlla daa dogal ñu ngi ko sos mi koor gi jàll mooy ñeenteeli atam.
4: Ñeenteeli atam.
3: 2022 kon dañ ko sos. Li waral sos gi itam mooy ak yëg-yëg la. Ndax dañoo war kuréel boo xam ni kuréel waa kër Serigne Sall ñu ko tuddee. Di yëngu ci xelkom ak léeg-léeg koor ñu togg ay ndogu di ko yóbbu. Dongoy xelkom yi. Am at moo xam ne dañ koo togg ba noppi. Woote daara yi ndax bokk nañ ci ñi ko njëkk def loolu di togg ndogu di ko yóbbu. Bañ at dañ koy def dañuy yóbbu ci jenn daara. Yeneen daara yi di taatalu ñu naan leen déwén wala dinañ ñëwaat.
4: Daaray xelkom.
3: Xelkom daaray xelkom yu Serigne Sall. Léegi nag loolu bi mu amee ñu koy def ba ay at ñetti at ñeent at moo xam ne dañoo defar ba noppi woote daara dañu war a dem ñu ne tey de am nañu jóge Dakar yu yendu si fi di ko togg. Ñu woote jeneen daara ñu wax loolu ñu woote ba ñetti daara ñu ne ñu am nañu ko fi def si. Ñu ne leen kon sant nañ ci yàlla. Ndax liggéey boo ko tàmbalee. Mu dem ba yaatoo noonu ak cant la. Ci jotaay bañ toog di ko defar. Kër Diouriñ Alhaj Seck. Diouriñ la ci liggéey bi. Ñu ne kat waa ñun lii est ce que mun ñu ko yóbbu ci Santhiane yi. Ndax ñun ña ñu yóbbul mel na ne xéwal yaatu na fa nañ tàmbali kon liggéey ci Santhiane yi. Liggéey bi foofu la soso. Bañ ca waxtaanee am ci ak déggoo ak ñenn yi xam mbirum mbooloo rek. Ñu jàpp ne comme foofu ñu taxajik nañ ko yóbbu wala nañ ko tas yenn daara yi. Ñu juboo ci loolu. Ca jotaay ba. Mais la man de altine jii ñu jëm ndax aajuma loon loolu. Fas yéene

0: Application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche da di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkel ci wéru maggu wi wéru tedd wi ñu nekk di wéru yiwu di wéru ngeenel di wéru mbax di wéru wo xamne l'islam gep ko bok ci kenn ku nekk ci diine ji rek am nga ci wal waye nak ñun ñi nga xamne ñoy wa kër serigne bu mag bi di cheikh nasir ahmed al khalid radiyallahu anhu ñam suñu ci rubop ci rub bu mag bo xamne lepp luñu am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñu am ñu ko amé ci serigne bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xamne mi ngi ko tambalé won ci wéru mag wu tedd wi di wéru safar di ñaanal cheikh mohammed al muntaha mu yag fi lol té andal wér ba mbolem na li nga xamne mom la naal serigne bi mu def ci lu kaw ñortam tan ko njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax it serigne abdou samad mom serigne chon bi nga xamne moy kilifa ak barab bi di asamadia di ku bëgg lu baax ko xamne min nañ ko lol ci ay taxaway am solo yu may am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci asamadia ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baaxo def sa yu bis bi djubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatanto diko yëkëte bis bi diko ko magalé diko réyelé mbiram ngeen tam ko kon muy ejota yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wuté la tombe yo xamne yépp rek dara du ci genn jangalam sëriñ bi mu doon lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko défé mbolam yi nga xamne xamone nañ dañ ñu gëna fatlikou yi nga xamne xamuñ woné té nañ ci xamé té loolu moy li ëpp solo ci diiné ju nekk muy diiné l'islam ndax diiné fatli la tombe bi nga xamne mom lañuy waxtané di tombe am solo tombe bu mag bo xamne ñu jitté won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginnaw it war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bok ci waka serigne bi ndax dafa bok ci li nga xamne mo ñu lekk lek serigne bi radiyallahu anhu warda bok ci li nga xamne ci lañuy rawante ci serigne bi bok ci li nga xamne mbolem luñuy wut diko mbébet ci lañ ko mëna amé té loolu moy khidma khidma doon lu mag doon lu am solo lol ay solo yu wuté yo xamne du ñak dañ ci yaar ci biir waxtaan wi khidma nak buñ ko doon xamlé ci baat bi rek mom mu joggé ci liggéey joggé ci tieuf wayé concept bi moy waxin wi nga xamné ay xalaata ko lal waxin wi nga xamné sa buñ ko waxé da am luñ ci djublu buñ ko waxé ci teunk bu gëna jégué nit ñi moy jëf ji nga xamné nit ki da ko jëf jëfël ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir menen bi def man ci a jariño wayé yeenam nak mom jëmmé suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamné sañon nako jëf di ca yaakar dara yaakar ci ak pay wala yaakar ci ak cent wala yaakar ci ngeureum wala yaakar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci loolu jëmmé suñu borom ji rek subhanahu wa ta'ala loolu nak kon buñ ko définiré nonu buñ ko xamlé nonu dess na ci déggé ne kon khidma lu yaato yaato la lo xamné man na doon ci anam yu wuté mu doon lu mag lool ci l'islam gi ñu nekk doon lu mag lool ci yoon wi ñu nekk di yoonu cheikhuna cheikh ahmed al khadim radiyallahu anhu wa arda ndax doon go xamne am solo go xamne amna ko solo ci biir l'islam ndax suñu borom soñu na julit ñi bataay ci ñuy jëf te yalla rek tax ñuy jëf ci jaam ñi te yalla rek tax ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jariñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggeel binde fi begal na leen ci leen di xaar ëlëk amna sax fu muy waxé ne ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp jariñ ci nit ñi am feneen fu mu wax ne xeet wu ne wala nit ñu ne mbinde fi ne rek ñi ca fete kaw moy ñaleen di liggéeyal moy ñaleen di jëfal yàlla rek tax kon lolou dina fessel bu baax waccu way bi nga xamne amna ko ci julit ñep am ko ci ahlu tasawuf gep bok ci ponk yi nga xamne yu munta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla waye am kilifa ci aw yoon bu mu meuna doon rek muy liggeeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa doon lo xamne mbollem soufyank yep rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné serigne bimu ñëw nak da yalla nonu suñu borom defal ko ci may gopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon wi nga xamne ci la jaar bi mi jog mom ngir liggéey mo yoonu xidma gogou nga xamne bimu woté yoon wi ci atum jinné ngi témer ak ben boba rek néna ci la amone yéné néna bobu ci la amone yéné liggéeyal yoonentibi sallallahu alayhi wasallam kon xidma daal né duggu néna bobu la amone yéné xidmal ko waye néna bobu da ko neub ci xolam rek waxul kenn dara waye rek na ci woté bi nga xamne rek amna ci yéné moy amna ci ndigal té moy woté nit ñi wuysu ko mu jaar ak ñom ci yoonu siratul mustaqim gën jobul ci sen borom subhanahu wa ta'ala néna téréwul limi def lool yépp ci xolam mom ma nga ca fas liggéey bu mag bo xamne amna yéné jëfël ko yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lool lay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum juné ñett témer ak ben fessalu mako néna luddul biñ ñëwé ba ci juné ak ñett témer ak fuk ak ñett muy biñ ko yobbu ci geej gi rek néna liggéey bobu mu doon liggéey ci geej gi liggéey la bo xamné ci la ko nit ñi gisé ci la ko tambalé bam fess waye mi ngi ko fasan ci xolam nak ci atma mo wota yoon wi rek muy awwalu mubtada bihi al-khadim ta'alluqun biman lahu taqdimu wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi né bimu aju ci yoonu sallam rek ci la fasone ci xolam fas ko yene liggey liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak man ko fasi sama xol rek biñ demé ba ci junnek ñett témèr ak fuk ak ñett nak ci la ko jëf lool nak biñ demé ba ci junnek ñett témèr fuk ak ben fekk mu nek fi ci Touba xam ngeen kon wote jangina wote na yoon wi jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawol jugé mbacké bawol ñew daru salam jugé daru salam ñew Touba def fi dir man nga ne def fi juromiat bo xamne mi ngi fi Touba def fi jëf ci mag ju ne xétali fi ku ne def fi xal baax ak kemtan gu ne agal fi mbolo mu dul jeex ci sen borom subhanahu wa ta'ala bimu demé ba ci juné ñett tamit fuk ak ben nak ci la gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci gisé gu siiw gogu ñuy wax daldi jaayante ak mom nak ngir fas yene ko fas ko yene ne ko nak saxna ci dila jëfël jëf jo xamné jëf ju particulier la jo xamné dana wuté ak dana gëna mag jëf ji ma doon jëf moy fédlina la xassayam ci ligéel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy ubayyul yawmar rasul al mustafa bi khidmatin wa asalullaha alwafa ne jaayante nak yaronte sallallahu alayhi wasallam bis ni tay ne dina ko jëfël dina sax ci diko jëfël dal ne zalilta abidan khadiman lirrasul min aami aishashin ila aami rahil ne dina sax ci ñaar yi muy jaamu suñu borom nek abdullah ak nek khadim rasulih nek kuy jëfël sangam sama sang bu tedd bobu di ab jaam di ndaw suñu borom subhanahu wa ta'ala muy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ci lay sax nak baba muy wuy ji suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen digënté bimu waxé lolu ak bimu wuy ji boromam man na fanwéré at ak juroom yo xamne muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci lolou kon mom serign bi daldi jaayante ak mom kon te jaayante gogou nak neena jëmi suñu borom rek motax ma def ko muy bayatu khayral wara billahi wal khalami liwajhi rabbil wara zillahi wal khalami bayit yoy xam nga ci suñu borom ci serign bi wax jëme ko suñu borom bari na lol mu daldi tambali kon xidma gogou nak muy benen doxine bu bes nga gis mu tambali nak doxine bi mu don doxé mu soppi ko dal di tambali sax na légui mom ak dundam ni rek fasna yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalimam waye nak légui day dal di sédalé atmi juroom ben wéru ñëkki da ci julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam juroom ben ci top da ko ci tag misratu sita bi madhi sita ta'tihi batama tisay lol ci at mom la ko serigne bi jaayante fi ci Touba na légui da koy xaj rek min rajabin ila intihazil hajjalahu alayya salawatun hujja manam juroom ben yu ñëkki da ci tagge yunus sallallahu alayhi wasallam yi ci top mu ci julli ci mom dal di sax ci nonu kon dal di dem ci geej gi liggey bo nga xamne neena kérok bima yégué ci gal gi départé Dakar rek ci la ma suñu borom xamalé né takal nañ la gratoub nak nga nek khadimul rasul kon lolou nga am lolou mu amon yénem bim ci duggé ci at même ko tambalé rek ci wéru ñëkki rek bimi génn réew mi rek ci lako suñu borom tawfiixalé nako bis niki tay xamal ne am nga garat gogu nak muy allamani arrahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina ci bir gal ga ci lama suñu borom xamalé ne man may khadimul rasul sallallahu alayhi wa sallam kon mu radi tambali lolou mom serigne bi dem ligéyali sangam bu tedd bobu jëfël ko jëf ju ne jëf ju mag ju ne ba jëlé ci li mu ci jëlé nga xamné bis bu mag bi sax xam ngeen señ bi def nako ci ay anam yu wuté da naka def mom rek ba yag mu ko mu diko def ci biir kërëm mo ngebot gi rek ñepp ci ngebot gi lañ bok waye ñi ne ci biir kër gi ñi gëna jégé ba muju nak mu def ko ci anam go xamné yégal nako ngebot gëpp ñi ne ci biir kër gi ak ñi ci seen kër donte seen kër mom mom lepp mom mi ndax ngeerom rek lañ cey sakku waye muy ndigal lu mag li nga xamné ci lañ ci la ci ñepp joté nak ku ne diko def fa nga dëkk loolu nonu bim koy def kérok ndigal lu mag loolu señ Moulay Boussé neena señ bi neenako bis bi kat mbollem lo xamné amna ko ci ay may ak daraja suñu borom mom mako defale ci bis bi muy bis bo mu gennon dem di ligéyeli borom mom subhanahu wa ta'ala donte ñaari bis la yu takarlo yo xamné wet go xol mu jox la gi ci dess té moy lepp la xew ci benn bis bi lepp la xew ci wén wér wi té moy wéru safar fukki fan ak juroom ñetti señ bi da ci genn dem ligéyeli borom mom ligéyeli yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye bis bobu ci lañ ko tambulé fay né ko nak lepp luñ la may ci ay may rek sa bu bis bi dal sété dañ koy ful nga xamné suñu borom nangulon nako mu diko sante mu nangul ko mu diko sante muy yok muy sante muy yok muy sante ba dem ma ag ci nako nak sa bu bis bi ñewoté rek lañ la mayon dañ koy ful ci mu muju nak né kon mom ciant ak bopam légui xeb nako ci may gu bari gi né nako ñepp ñew sante le suñu borom nga xamné lolu da ko juñu fu bari sax wax né shakarahu kulliya lakin khada ajaz an shukrihi wa wa'duhu li anajaz né kat wa wa'duhu li anajaz né kat sama lepp sante na suñu borom subhanahu wa ta'ala ci may yu bari yu ma defal ci liggey bi waye rek ba legi ciant gi agagul fi mako beugé wax may yu bari yoyu mako may yu ko suñu borom may sax wone ne may yi bari na ba bu ko mënon mengal ciant gi bu doon day def sa buñ ko mayé mu sante ciant gi son na legi mom mëna tuta wey muy hibatu kali ayat shukuriya fil kunhi lakal fardu ya ham lakal hamdu ya fardan ta'ala ta'an shibhi ne ko kat sama yi bari na ba sonal na sama ciant gi kon dal na nga xamne sant na la gërem na la yow mi nga xamne yaay kenn ki nga xamne kenn ni rawut ak yow te kenn du yow suñu borom subhanahu wa ta'ala serigne bi ak tawhid ay bindu yu bare nga ca kon xidma gogum moy gim jëfi won moy giko suñu borom jaarale ba may ko limu ko may mu doon lo xamne tay ñepp xaj nañ ci may ko nga xamne bi mu ñewé ba tekki batam neena shukru ilahi hana fi turabi ba'la jamili sabri fi ghtirabi demon na liggey lu ne nga ca won ci ay tartar muñ na lepp tay bi ma ñewé nak ba gis lima suñu borom fayé a kon nak tay ji jotna ma sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la wax nak ne sa bu bis bi ñewate kep ko xamne sama mbeg sa mbega nang ma ci sant suñu borom waxit nañ koy defé ci beggal sa njabot joxe ay berne ak yuy wey muy wey di wey ba am ci anam gi muy anem ni amini kon lolu moy fim jaar mom ci xidma muy xidma li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax xidma gu reey gogum mu ko xidma nak mu wax ne suñu borom defal na ma ba nekat kep ko xamne beug nga ma xam loma jappe lulu jamu yalla ak liggey katu yunus sallam na nga xamne reere nga ma lol rek la man zannani ghayra khadimil mustafa fa innani akhdimuhu bimustafa lol lu ci am solo la moy nekat kep kuma jappe lulu liggey katu yunus sallam na nga xamne man ab liggey katam rek la mom rek lay liggeyel tey nak duma ko liggeyel ci lulu lim beug amna sax werum don taggu ci weru gamu nek bo deme ci yunus sallam ne ko fi mo nek lay amna fi ab liggey ya kolam bu fi ne bu koy liggeyal bo xamne bima yurdi hiza khidami ci lim beug rek ci la sax ci lol la koy liggey motax kon bepp mourid bu jogit ngir liggey serigne bi na xamne wuro ko liggeyal ci lolu lim beug munu ñoo ne ci lu serigne bi beugut ba pare beug ne ci liggeyal ko ci lañ ne kon serigne bi non la saxé ci diko liggeyal wax na it dotuma juk ci diko liggeyal akhdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal munna wal minna nekat damay sax ci diko leer mom yunus sallam baba may tabbi aljana rek moy ba yef ba fay di jot rek ma ngi ci diko leer na dal di wax nak ne wax suñu borom ne ko kat yow mi nga xamne yaay borom nguur gu magga gi ya ma yekati tek ma ci kaw mbollem liggey kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam mulku alil bakhil khadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wa sanani fi khidami ne suñu borom mi borom nguur gu magga gi moma jël def ma may liggey kat bi gëna mag ci liggey kat yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen amna liggey kat yonentou sallam ñu fi jaaroon ño xamne da na ñaan sax mom señ bi naan ko suñu borom ci jël ben ka nako def ma ma don leen ba yag mu ne ko def ma ma melni ñom ba yag mu muju ne ko def nga ma fetti leen kaw muj gi mu wax waxit xéti waxin yi nga xamne wax nako ci anam yu wuté ci na rek suñu borom yëkëti na ma tek ma ci mbollem ma fété kaw mbollem yi nga xamne ño liggeyal yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam motax muy wax ni liggéeyal na ko liggéey yo xamne dootu ñaar mako suñu borom mako baxé khadamtuhu bi khidamin la thaniya laha min al khidami laysat faniya liggéey la yo xamne du jeex mako yool ba yit du jeex mako motax mo wax ni kep ku japp ne man nga liggéey suñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu melni limako defal mu gëreeme ko lu melni lim gëreeme sama boss ma ngi lay wax ni la noppul te xamna lool mom fatna te ken dut ko am muy manzanna annahu yakunu abada yurdihi bil ladhi ka khidmati bada nafaytu zannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kullu khadim defal nako lo xamne ken dut ko defal lu ni mel mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon jef joju moy li serigne bi jefal suñu borom jefal ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jefal ko yaronte sallam di ci jaamu suñu borom jaamoko suñu borom ngir sakku ngeeramam ba suñu borom faye ko li muko faye muy may gi nga xamne amna fum tambale way amul fenn fum yam kon buñu deme ba jamono ji nga xamne buntu bu la bo xamne serigne bi bimu ko ubbe waccu wayu khidma ci bir yoon mu doyna ci rek dakental bi mu am mom serigne bi muy abdullah wa khadim rasulih sallallahu alaihi wasallam motax gis ngeen turam yi ci xelle ni mbare khadimur rasul khadimur rasul ash-shaykhul khadim yidul jeex motax te tul wowit neena suñu borom yamako tudde samaytani qatan bi abdikal khadim al abdul khadim yow yamako tudde ya suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne dulum tanal bopam du ay bati arab yu neex yu mi wut dulum yi wote won non rek waye neena suñu borom ci bopam moma tudde non samaytani qatan bi abdikal khadim kon lu mag la ci l'islam lu mag la ci yoon lu mag la ci serigne bi ñun wa ka serigne ñur ko bay xel bu baax buntu bobu bimu ko fegge lu am ci lolu mutax mu ye ak njabotam ci ñu xamne ni ñi jariño ci mom moy jëfé ay ndigalam waye sax ci diko xidmalta yalla rek tax motax mu soñu talibé bi ne ko hafiztu ma sina an ad-dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri suñu borom de lañi xam xam ba nga xamne neub nañ ko aliwe yi ken bindu ko ala ñu la duni suñu borom baxé na mako suñu borom defal na ma mayu mag ligéeyal ma lu mag dana ci juddo kon yow talibé bi bul tayal ci dimay ligéeyal te bo may ligéeyal nga def sa kam katan motax mu bëggal len né innal ladhina sa'alu fi khidmati falahum ad-diyar wasal jannati innal ladhina sa'alu li khidmati fa innal ladhina sa'alu li khidmati falahum ad-diyar wasal jannati ñi nga xamné day gaawtu nañ te dañuy gaawtu sa suné ci dima ligéeyal ñoñu mom lima leen di bëggalé moy lañ xamné ñom aljana ci digg ba lañ dëkk ñom moy kenn du leen jëkadu rek insha Allah ta'ala kon jëfël ko mom sëriñ bi amna mayu mag yu ci ne ñaanal sax ñakoy def waqti hawa'ij allazina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu ñi sax ci dima ligéeyal suñu borom ma ngi lay ñaan nga fajj seeni aajo te lañuy wut muy sa ngeerëm muy texé tay ak ëlëk na nga leen ko defal wa kullu man khadamani aw zara fanjihi wa ghfir lahu aw zara kuma ziyarati kuma khidma ligéeyal jëfël ma ma ngi lay ñaan nga mussel ko bu ëlëgé te ma ngi lay ñaan nga jéggal ko mbolem ay bakaram ak yudul yoy yo xamné sëriñ bi ñaan nako ci buntu bobu motax biko talibé yi déggé nonu bi fi nekké jëfël nañ ko lu né jëfël nañ ko ci anam gu né da na am ñukoy xidmal ci diko jangal alcorane ño xamné diko jangal alcorane képp ci lañ koy liggéey ak diko bindal am ñu nekk ci ay yité bopam ñi di bay diko jox ñi di liggéey diko jox ñi di def luñ am japp né sëriñ bi képp moko yeyo waye ku né da nga ko xidmatan li cheikh moy ku xidma muñ yam ci seen biir xam xam bu baax man nañ ko xidmal ci ay xalaat bu baax man nañ ko xidmal ci media bi nga xamné lu dab humanité la té ñu war ko mëna jëfëndiko ci wote sëriñ bi lu melni sama diyen ni muy def di tassara njangalem sëriñ bi lool ben la ci ak yeneen anam yo xam man nañ ci jaar ci fexé ba mbiram ñu fessel ko wané ko ni mel lool té bobu moy bi ci ëpp solo moy bi ci jitu té bobu bi jitu ci wané sëriñ bi mbiram ni mel moy ñu fexé ba bi di jëfé lim bëgg moy fexé ba wané diko jaay ci suñu jikko moy la sayyidna ali waxon ne khatibun nasa wa antum samitun fexé len ba wax ak nit ñi té da ngeen ubbi seen gemmi moy na ngeen jëf ñu gis rek na ngeen jëf ñu gis lool la sëriñ bi bawon lolu moy li nga xamne buñ ci jappé duñ dañ ci ak bëggam ba bañ koy wujji ba bañuy wujji suñu borom dajé ak mom sëriñ bi yobale ngeeramam yobale mbegam yobale yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoo ngi ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lol te and ak wër di sante bu baax sëriñ abdou samad ñi jité kër gi di asmadia di ñaan suñu borom defal ñu dimbal defal ñu tawfiq defal ñu talibé gu sëriñ bi nangu saxal ñu ci digëlugé diko liggéeyal mom sëriñ bi waye ci diko liggéeyal ci nam bëggé té lépp suñu borom tax tém doon liggéey buñ nangu ñoo ngi sante ñepp tay jéggelu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di taper Google bo
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أعاذني الباغي من الشيطان عند

buntu gindeeku yi, waaye mooy lampi ñooñ wilaaya. Sayyidina Mohamed moom mooy sangub yonante yi, waaye mooy sangub wali yi. Julli googu ak sëlmal googu nalaw ba ci ay ñooñam ak sahabaam ak kuray fam jaaroon jaar ca yonam wu leer wax. Ginnaaw loolu bokk na ci sew-sewu waxi ñi xam yàlla, mooy seeni wax, seen baat yi ñu wax day ëmb maana boo xam ne nii dafay jéggi la feeñ ca bàbba wala la ñuy dégg ca kaw. Nga xam ne ñoom nitu yàlla yooyu baat bu gàtt mën nañ ko wax, def ca maana yu bari bari, junj ca ay mbóot yu bari bari ci wàllu gëm yàlla. Loola nag kenn du ko xam lu dul ku yàlla wërsëgale ak dégg gu rafet ak xol bu set. Nitu yàlla yi seen wax noonu la, wax ju gàtt bari maana. Nga xam ne dafay junj maana yu xóot yu sew yoo xam ne dafay weesu, dafay jéggi saaxiru araf yi jëm ci sekkaray xol yi. Moo tax ci fii ci la ñuy xoolee wayu nitu yàlla yi ak borom xam-xam yi, ñu koy xool ci maani at tarbiya wa taskiya wa sukur. Bokk na ci tilkal maani nag wax gi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax, nga xam ne ginnaaw bañ nuyoo mbokk yi ñu seetaan yépp à travers Assamadi TV nuyoob islam, te mooy assalaamualeykum, di ndokkeel ñëpp ci weer wu tedd wu barkeel wii ñu nekk, muy weeru safar nga xam ne mooy weeru yiw, mooy weeru barke, mooy war weeru tuufu. Waaye di nuyu xalifatul waxt, te mooy al Cheikh Mohamed Yine Muntaha, di ko ñaanal yàgg ak wér. Waaye di nuyu di siyaare Serigne Abdou Samad mi nga xam ne mooy kilifa Assamadiya TV. Kon ginnaaw loolu nag bayit wuñ fas yéene waxtaane mooy bayit wii nga xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo ko wax ci xasidaam gi ñu wax midanul baaqil qadim fi muxjizaati raaqil maqdum. Bayit woowu nag day mel ne mooy ci bayit yi njëkk wala njëlbeenu xaside ga ci la bayit wi nekk, mooy ñeenteelu bayit. Quatrième bayit, xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjisatan baanat li usni xayri. Kon sunu waxtaan ci bayit woowu la jëm, bayit wu gànjar woowu nga xam ne bayit yi sëñ baa ngi ko wax ci minanul baaxil xadim fi muxjisaati raaxil maqdum. Bayit woowu xaside gim nekk sëñ banku tënki bal ahyaun xinda rabbihim yursuquuna farihina bima atihim la yunfadlihi wayastabsiruna billadina wayastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim min xalfihimu allaa xawfun alayhim wala hum yahsanuuna yastabsiruna bi nicmatin min allahi wa fadlin wa anna allaha laa yudiicu ajra almuminin. La sun borom wax fanxalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasum suun wattabaxu ridwaan allahi wallahu du fadlin azim. Ñaari aay yi la sëñ bi tënkee xaside minanul baaxil xadim, xaside gi nag sëriñ bi mi ngi ko way ca gànnaar. Ginnaaw ba mu jógee ci tukki bi ba ñëw gànnaar la way xaside gi, ci ak sa sin la sëñ bi way xaside gi 1321 ca gànnaar la sëñ bi wayee xaside gi nga xam ne ci la bayit wi nekk. Loolu sax sëñ bi tudd na ko ci biir xaside gi. Sëriñ bi wax na ko waxin wu leer. Waajaxani l karimu aama aktasin bi ajri maa kataptuhu li kasasi fajaani bi kawni kulli xarfin kataptuhu liya bi ajri sirfi diftu kariman jaada fi shawaali bi muxjiri lculuumi wal amwaali li xaada yowma al arbaa il akramu maa dunuhu l karam wa takrim. Kon ci weeru sawaal ci atum aksasin 1321 ci gàddaay bi junni at ak gisi téeméer ak ñaar fukk ak benn bi mu jugee ci géej ci kasasin mooy 1320 ca déwén sa la dem murtani ca déwén soosee nag ca weeru koriwa la sëñ bi defal xaside gi ci bisub àllarba, muy xaside gu neex, xaside gu yéem, xaside goo xam ne xaside cant rek la moo ko tax a jóg ci la bayit wi nekk. Kon bayit wi lañ fas yéene ànd ak yéen nu waxtaane ko. Danañ waxtaan nag bayit wi danañ ko xool ci ab aat yu bari, ci àngal yu bari, ci wet yu bari.
dara ñu xol bay di bat bu ci ne ñu def ci tadabbur bat bu ci ne ñu setal dal ko bat bu ne ñu gëna ñu jema xam profondeur bat ba xotaayu waxja bu lolu jexé ñu sogu ñew nak ci bat yi hayatan lutax mu def ko nakira muhjisatan lutax mu def ko nakira la tura li khairi muhjisan badat li isti khairi mo ne sama dunna dun go xamni def ko ci kul man waye nak birna ñeel nop buy deglu aw yu melni fe dafa dak fi musaxal lolou yep dañ ci ñew ak xéetu dund yi am khustu hayatan xéetu dund yi am yep dañ ci ñew waye beyd wi dañ ko xol ci walu tawhid beyd wi dañ ko xol ci walu fiqh beyd wi dañ ko xol ci walu tasawuf beyd wi dañ ko xol ci walu sukru sant yalla ndax beyd beytu sant yalla la waye dañ ci xol beyd wi ci walu mustahsanatul lafs lafsiya wal ma'nawiya ci walu balaxa ci walu bayan ci walu yep dañ ci xol beyd wi waye nak beyd wi dañ ko xol ba xam luñ ci mëna déggé enseignement yuñ ci mëna jàngé waye beyd wi dañ ñëw ci munasaba bi am ak aya bi défar khasida gi bal ahya'ul hinda rabbihim yursiquna aya bobu munasaba bi am ak beyd wi dañ ci ñëw inshallah kon dal hustu hayatan la tura li khairi mu'jisatan banat li usni khairi beyd wo lañ fassiyene waxtane muy beyd wo xam dafa bolé tarub bayanul arabi waye bolé ko khotayu junjuk ci walu ruh ndax da fay junju dund go xamni du dunduk yaram waye dunduk xol la ci leeru gem yalla dunduk go xamni ci connexion ak yalla gu dapetu la ak feñal jeexetalu gënelu yalla ci mom cheikhul khadim mi ko wax nga xamne beyd wi nak señ bi ngi ko teunké ci bal ahya'un 'inda rabbihim yursaquna ta xam nga fofu sun borom mi ngi don waxante ñi nga xamé dañoo dé ci xaré rawatina ci xaré uhud wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un bul jappane ñi nga xamé dañoo dé ci yoon yalla dañoo faatu dédét ñom ñi ngay dund fa seen borom ñu leen di wërsegalé ñu kontaan ca la leen sun borom di wërsegalé ñu kontaan ci leen yalla jox ci gëdelem wayastabsiruna bi sunna min aqbihim ñi ngay bigal nak ñu seen ginaaw naan ala khawfun alayhim wala yahzanun bu leen jaq bu leen tiit ñom ñi ngay bëgg ci xewuluk yalla ak ngeenelam yalla du fay yoolup way gëm yi ak nak lañ waxon sahaba ya ñi jugge won uhud ñu leen allatheena khalalahumun nas inna an-nas qad jama'ahu lakum fakhshawhum fasaduhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñu leen wa makka ñi ngay dajalo wat ñew ci yeen ngir jekale leen ragal leen nit ñi moy yefeer yi sahaba ne ñun nit yalla doy nañu wa ni'mal wakeel mo tax sun borom ne fan qalabu bi ni'matin ñu delu ci xewlu yalla ak ngeenelu yalla lor jotu len ñu am ngeeramal yalla yalla borom magel borom ngeenelu magala gis nga aya bobu fan xale bo aya bobu bu jëntal ga señ bi boole ci khasida gi kon beyd wi amna munasaba ak khasida gi ta lola dañ ci ñew kon beyd wi dafa ubbi buntu setantal ci dundu gi señ bi di junju fi nga xamne yalla moko may cheikhul qadim muy dund go xamni dafa dépasser limite yeg doomu adama waye nak dund gogu jeexital yi dana feñ ci xol bu set wecc dana feñe ci jaamu gu mat sekk ak taxawi haqq yalla ak minde fi kon beyd wi mi ngi nono beyd la wu taru beyd la wu rafet beyd la wo xamni ku deg ay bi rek deg beyd wi muy dund go xamni ni yalla mo koy may jaamam yiko soob dund go xamni bokku tok dunduk zahir gi dund go xamni dund gu mel nonu beut du ko gis waye insha allah dañ fassiyene leral beyd yi nak ci wet yep insha allah kon beyd wowo lañ fassiyene and ak yeen muy beyd wo xamni nak dafa am at tanasub
ak aya bi aya bi dafa am transup ak beuy bi ci saxal dundugo spécial go xamni beut du ca tege waye ñi xam yalla deug deug ñi gem yalla deug deug di ay ndiaccar ñom ñoy mëna yek dundu gogo banat li usni khairi la tura li khairi kon beuy wi dañ ko setantal beuy wi dañ ko jima leral suñu kemtulay katan la ca nek ci baat yu rafet la ca nek ci ay maana yu sew ya ca nek ci ay junju ci tawhid ya ca nek ci ay junju ci walu yar ya ca nek junju ci walu suluk ñu waral ñu leral nak ne dundu gu mag dundu gi gëna mag moy dundu go xamni day fessal xol ak yalla ta nak bepp ngeenel bu aksi ci jambi lolu minnatun la xewal la minal minanil baqil qadim motax mu tuddé khaside gi minanul baqil qadim fi muhjizatir raqil maqdum xewalu yalla mi aji des di eternel tay aji jek xewalu yalla gogu ci xewal ci kim tanu nak ki nga xane moy arraqi moy aji yeketiku ji moy aji kawagi koku moy al maqdum moy kimay ligeyal man serigne touba kon nañ jëkke nak aya bi sej bi teunké khaside gi munasaba bi am ak beyd bi xam nga waxna la ne beyd moy ñentelu beyd beyd wa khaside gi tambalé moy bal ahyaun moy barra anil baqi min al amradi wa kaffa man ankara bil ihtiradi da gis beyd ci top moy ñaari beyd wa ta moy lam bal ahyaun munil lahu shukuri ala hayati abdan qadiman fasa bil ayati lahu ñel nako mom yalla kep rek dong sukuri samay tiant hala hayati sama dundu man seigne touba abdan may jamu sun borom kep rek dong khadima di ligeya ko no yonnte bi sallallahu alaihi wasallam bo xamni fasa laqna bil ayati ci ay alquran ñettelu beydwa moy alif ahyaun munne ashkuruhu dana ko sante mom sun borom ta waxtu wone mang koy sante ta duma dañ diko sante ban xet tiant lay sante sama borom munne shukral ladhina tiantuk ñi nga xamni ne saribo nan min azbihi cha nakhum munexma to nak walil jinani khuriba wa khuribo lil jinani te ñoñu kat jage nañ ajena gis nga kon santana yalla ci dundum gi lahu sukuri hala ayati abdan qadiman fasa bil ayati ba doli fet li wat tiant gi wanane tiant gi nak waxtu wona jamono june saasira mi ngi am mang koy tiant tiantuk ñinga xame nan nañ ci nakhum sun borom munexma lolu isti'ara la walil jinani khuribo te dañu jage ajena kon beyd bi beytu tiant la motax muy sante sun borom ci tuddu xewal yiko sun borom defal hustu hayatan la turali khairi laqna man seigne touba ak dund go xam def ko gis ci kenn ku man muhjisat nak muy kawteef di kimtan banat birna fisna li usni khair ni yal bepp nop bo xamni nop buy deglu yiwul aw yiwul xam nga beyd bi dafa am munasaba ak bal ahya'un inda rabbihim yursiquna nga xamne mo mom lañ tatrisé khasside gi beyd wi dafa am la faiful jam'i boole gi ci señ bi boole dunduk zahir ak dunduk batin aya bi dafa boole dunduk suhadawi wala tahsiban alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan nga xamna ñi dée ci xaré bu leen jappé né dañoo dédé ñay dund fa seen borom kon dunduk aya bi dunduk suhadawi lay wax señ bi nak mom dundu gi may wax moy hayatu ahli alqurbi wal fadli dunduk ñi borom ngeenel dunduk ñi jégué yalla aya bobu señ bi teñké khasside gi bal ahyaun moy hustu hayatan la tura li khairi mu'jisan banat li usni khair dana leral wajhul munasaba mom lay ndëkk leral batub hayat bi yalla saxal ci aya bi dund la go xamné bokut ak dunduk nit gi guñu min dund gi ñu melni bal ahyaun nga xamne de guñu min ni de guñu min di ko yek de gogou du dok ripir ci dundu fa yalla beydi nak daan hustu hayatan man seigne touba laqna ak dundu nga xamne xet la ci dundu xet gu special du dunduk yaram ni waye dunduk maana la dunduk ruula yalla mo koy may kuko sop ci jamam yi ta sop nako mu may ko cheikhul khadim bam wax ko di ci sante sun borom kon bo
bëggé bolé ayé bi ak hadith bi ak bayit bi moy amna dund go xamni dafa nek ci ginaaw yeug yeugu doomu adama ñi xam yalla gëm yalla rek ñukoy xam donte dund gogu dafa neub ci batu nit ñi gis nga la tura li khairi lola moy walakin la tusuruna ñettel ba dunduk soxada yi nit ñi mënu ñu ko xam mënu ñu ko yek naka non timit dundu gi seigne touba yalla may seigne touba bam laq ko dundu gogu mom itam la tura li khairi def ko gis ci gul seigne touba def ko gis ci beut beutub zahir dañuy xam jeexitalam dañuy xam li yalla ak li yalla ubbil ñoon ñi nga xamne dañu am basira seen beut dafa neex seen gis neex ta moy seen ngeuti xol banat kon yalla mo saxal ci ay bi dunduk soxoda ñi de ci xare señ bi nak neena sama dundu gi man nga xañ dundu gu special la def ko ci kul man dundu gogu banat fesna feñna kon jeexatul dundu gogu feñna nga xane moy al hayatul imaniya donte dafa neub ci ciosanam la waye meñni tam dara feñ ci xam xam ci jaamu yalla ci muñ ci jikko ci ligeyal diine ñu gis munasab bi am ci xetu trangay sun borom ndax sun borom moy teral ay awliya mo len di may moy may suud awi dund fa mom ak wursak wo special beydi nak day junju dund go xamni kiko wax da gis na li ko sun borom may fadlan minallahi la ngeneel la lu joge ci sun borom du luñ fago kon lepp muy dunduk suhada awi ak dundugi seigne touba di wax lepp mi ngi joge ci fadlullahi ala ibadihi ngeneelu yalla ci jaamam yi ak yekeuti sen daraja kon ndeke bo beugé leunkele ñaar yi dé du dék déw jëm rek amna yeneen xétu dé magutul khaflati amna déw sagane yalla waye dunduk xol momitam amna da nga gis nit di dundu ci yaramam ta xolam fatuna bu yagg ndax mang ci sagane yalla yalla dana dundal xol ci leer xam yalla ak leer tuddu yalla kon hustu hayatan la tura li khairi dafa andak ay bi ci saxal dundu go xamni def ko yek dundu go xamni dulu palpable waye dundu go special la fasun borom xam nga ni de ci xare ñay dundu fa sen borom waye señ bi nak mom dundu gi mo wax ne def ko gis ci kurul mom dundu gogu dundu xol la ak ngeenelu sun borom ay jeexitalam di feñ ci kep ko xamni sa nopp bi wu la kon lañ bokku nak moy yalla moy may jaamam yi ko so sop dundu go xamni mo gëna for mo gëna yëkëti ko dundu matière gi ñu xam ñun nga xamne deug dundu gogo def koy xam ci gëm yalla waye du ci ay beut kesse kon munasaba daqiq min wujuhin mutaaddida amna ci ay bi señ bi teñké khaside gi ak beyd wi wahdatul ma'na ma'na bi di ben amna ci saxal dundu gu special ay bi dafa ñew ngir saxal ci deggu nit ñi ne ñi de ci xare dañoo takali ko aduna ñu yaakaane dañoo dé seen dundu jeexna waye loolu ñoom ñay dundu fa seen borom mu saxal ne bal ahya'un inda rabbihim señ bi juñu na fi juñu go xamne ni la ca nek yépp señ su ko waxa dé est ce juñu rek bay di kon da fay saxal dundu go xamne nak bokut ak dundu ordinaire gi nga xamne dañ koy yek ni ci dundu nga xamne ku faatu ku dundu go dañ ci yow ñu xam ko waye hayatan nak do xamni bi seigne touba di wax fi dundu go xamne def ko gis fudul ci seigne touba kon dundu go real la gu am go xamne beut du tege ci dundu gu mel nonu hinda rabbihim gi nga gis nim amé munasaba ak hustu hayatan laqna ak dundu hinda rabbihim nak lolu da fay tektale tedd ngay dundu gogu ak kawek maqam ak dundu gogu ndax dundu gogu dañ ko laaf ci jege yalla ak tara ngay sun borom hustu hayatan nak day firi di
junju dund go xamne ni tedd ngay dund gogo ñing ko faggo ci lekkolo ak yalla am connexion ak yalla ak ngeenelu sun borom kon la tura li khairi gis nga ni amé munasaba ak ay bi muhjisatan nak lolu moy dala'il qudratullah tektal preuve yi woné katanu sun borom ay mbir la yo xam day fay tektale magayou yalla dund gog señ tiba di wax day tektale magayou sun borom kon muhdisan mbir bu magala mu yeme la jeexatal ko sun borom katanam ak ngeenelam dafa feñ motax mu tudde ko muhdisatan nga xam ne dund ko señ tiba gi ci kimtanu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kimtanam yi mujji ci la bok allahu akbar kon dunduk soxadaaw yi kawteef la ci kawteef yalla waye dundu gi seigne touba di wax fi tare ci sant sun borom ne sun borom defal nako dundu go xam def ko gis ci kudul mom dundu xol la ci leer ginde ko ci ngeneelu yalla ak ci kawteef sun borom allahu akbar yursaquna nak yursaquna gi ay bi wax bima atfarihina bima atla min fali yursaquna gogo ay bi wax nak momitam benen mbir la benen dimension la yursaquna farihina bima atihum allah min fadli xam nga dunduk ñi re ci xare dunduk du dunduk sukkon rek waye dund la go xamni tara nga ca nek ata nek ay don ay may motax hayat bi seigne touba di ñu ci beuy bi du yegu bir rek waye meññatu dund gogo fruit dund gogo day feñ ci xam xam ci jëf ci tarbiyé ci ndariñ nga xamni dund la go xamni en réalité fa am jéxital yu leer nañ xam nga dunduk yaram day nek ci ru ñëk yaram dunduk xol day nek ci leer gëm yalla ak tuddu yalla duñ ayé bi nak da fay junju dund go xamni yalla da ko térélé ñi dé ci xaré beyr wi day junju dunduk xol go xamni yalla da ko défal jéxital yu feñ yu fess kon wala tahsabana allatheena qutilu fi sabili llahi amwatan bal ahya'un nga xamne mom la señ bi teunk ay bi dafa am munasaba ak husn hayatan la tura li khayri mu'jizatan banat li usni khayri kon señ bi lim teunk ay bi rek lola rek danaka mom lay junju ci beyd wi kon beyd wi ak aya bi am nañ munasaba bu leer nañ ni amna munasaba bu xoot kon yakarna bu gene ma deglo da gene xam khustu hayatan gisun tuba di wax mang ko tanke mang ko tibbe ci bal ahya'un inda rabbihim sun borom dafa wax ne ñi de ci martyr ñi de ci xari uut ñoño faatu bu len jappe ñu faatu de ñom ils ne sont pas morts ils vivent quelque part ailleurs bal ahya'un ñom ñay dund gu spécial fan lañu dund gu go hinda rabbihim fa sen borom di jot sen wërseuk di contane di begle dund gogo nak la sun borom defal cheikhul khadim bam wax ni husn hayatan la tura li khairi ndax dund go xamna de mune fo gis ci kul señ touba mune fo gis ci fulul ci señ touba mom mi nga xamni ayatun min ayati llahi la kon munasaba bi am ci digënté aya bi ak beydu lerna waye nak na ñew ci munasaba bi am nak ci digënté minanul baqil khadim fi muhjisati raqil maqdum ma ngi yeen ak beydu yi du yombalé amna munasaba ci minanul baqil khadim fi muhjisati raqil maqdum dafa am munasaba ak beydu dana ko leral bam leer nañ ni mbokk mi may deglu su fekke may nga ma nop dana leer nañ ci yow insha allah ndax turu khaside gi ak beydu wi dañu am munasaba bu fess bu feñ bo xamne suma ko leralé yakarna ku yalla nam nga deg da nga deg insha allah xam nga señ bi mi nga teunké khaside gi minanul baqil khadim fi muhjisati raqil maqdum xewal yalla yi
waxul ben xewal way minan jamhu la xewal yalla mi nga xamne moy mo fi ñeek te mo fi muju wa qadimun malahu bidaya wa sabiqan malahu nihaya mo fi ñeek mo fi muju te ak ñeekam amul fu muy tambale ak mujjam amul fu muy yam xewalu sun borom mom nak ci ki kawte fi ci kim tanu yonent bi nga xamé ni moy ar-raqi moy aji yegg yonent bo nga xamné moy al-maqdum moy ki nga xamné man serigne touba mom lay ligéel allahu akbar non la tuddé khasidi kon nga xamné khasidi gi khasidi serigne bi da ci sante xewal yiko sun borom defal waye da ci sante xewal yiko sun borom defal jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp serigne touba bok ci al-muhdisatul mutaakhira lir rasul sallallahu alayhi wa sallam dudu serigne touba ci la bok waye mi dem serigne touba ci la bok lepp serigne touba ci lolé la bok kulliyati muhtasan ta'akhirat wa khayra khayratin ladayka udkhirat kon non la serigne bi teunké khasside gi muy teunkinu yéme o khout o neex la ca nek ci junju mom mune fu ko jéxal aya bobu nak wala tour wowo dafa am munasaba ak khasside gi munasabu fis munasaba bu leer ndax waxna ko legi hustu hayatan la tura li khairi muhdisatan banat li isni khairi laqna ak dund go xamni ni def ko gis ci kudul man dund go xamni nak muhdisala dana fess dana leer ñeel bepp ko xamni bepp nopp wo xamni nopp yiwla kon munasaba amna ci aya bi ak khasside gi aya gi ñu teñki khasside gi waye munasaba amna ci digënté turu khasside gi ak bayit bi ndax khasside gi yépp nak danaka bayit bi rek lay leral khasside gi yépp dund gu Seigne Touba laq tamuy dund go xamne defo gis ci kudul Seigne Touba muy muhjisa bo xamne dana fess ñeel a kep ko xamne nop bu nop yu bayit bi dafa am munasaba ak turus khasside gi ndax lepp dafa delu ci ngeneelu sun borom lepp dafa delu ci waxtane jeexetalu al inayatul ilahiyya gis nga minanul baqil qadim al minan jamhu minnalah ay xewal du genn xewal te minatun moy an ni'matu moy xewal wal ata moy ay don wal fadlu moy ay ngeneel al baqi moy yalla yalla mi nga xamene mo fi dess te du fi juk bu mukk yalla bi nga xamne moy al khadim yalla mi nga xamene azaliya la nga xamne ak tambalem ak nekkam amul ab tambali kon mbollem nu ngeen gis ma diko tuddu ci khaside gi ci ngeneeli sun borom la ci tarangay sun borom la ci may sun borom la mom sun borom mi nga xamne moy aji ndek te moy aji dess fi muhjizat ar-raqi al-maqdum ci kawte fi yonent bi nga xamé né kim tan yonent nga xamné moy aji yëkëti ko ci yonent bi nga xamné moy al-maqdum man Seigne Touba mom lay ligéyal kon hustu hayatan bayit wi dafa am khalaqa ndax day wone né dund gogo mu dund may la bu ko sun borom di may ak di wone jeexetalu may gogo minul bakhil khadim nak moy leral ne ciosal li moy ngeneelu yalla hustu hayatan nak moy wane li jambi am ci geneel lolo melni mahna bi dafa wax ne ngeneelu yalla mi aji jekete aji def a moma jox dundu xol gu special dundu go xamni ay jeexetalam dafa feej muhjisatan banat li usni khairi nga xamne minul bakhil khadim ak muhjisa gi gis nga baatu muhjisa nim ñewé ci ñaar yépp lepp muhjisa yoy ñu askane lako nak ci xewelu sun borom gi ak ngeenelam dund gi ñ may Seigne Touba nak mu ci sante yalla fi dafa fess ci khasside gi ci bayit wi
mbir bu mag muy yéeme nga xam ne sëñ bi moom gisul boppam muy ballwaayu lu yéeme loolu waaye kàttanug yàlla mi feeñal nga ne loolu moom la gis gis nga muujisa dëgg dëgg karaama dëgg dëgg du rek lu xotti baax waaye karaama dëgg dëgg mooy yàlla dundal xolub jambi ci xam yàlla feesal ko mu nekk feeñuwaayu topp yàlla ak yiw loolu mooy munaasaba ak xus xayaatan laa turaali xeyr xeyr dund xol du dund xaalab faxat kon minanul baaxil xadim dafay saxal ne balluwaayu ngëneel li mooy yàlla xustu xayaatan laa turaali xeyr yi dafay melal jeexetulu ngëneel googu ci cheikhul xadim minanul baaxil xadim day waxtaane ci xéewal ak may xustu xayaatan di waxtaane ci dund googu ak feeñ gi mu feeñ ñoom ñëpp nag dañoo dajee ci benn maxna te mooy lépp lu yàlla feeñal ci jaam bi ci ak mat loolu ngëneelu yàlla la ak jeexetalu yittewoogu yàlla yittewoo jaamam bi ba may ko la ko soob bokk na ci yooyu dund googu kon minanul baaxil xadim fii muxdisaati raaxil baxdum gis nga turu xaside gi dafa am munaasaba ak bëyim bi alminan bu ci njëkk alminan xayaat gisuñ tubaa di wax ne yàlla may na ko moom mu làq ko te deef ko gis ci kudul moom ah loolu si xéwalu yàlla la bokk te alminan mooy cosaan li alxayaat dund gi mooy jeexital gi minanul baaxil xadim dafay junj mbëmbulaanu mayu ko suñ borom waaye xustu xayaatan nag mooy meññatu xéwal googu wu moom la sëñ bi di feeñal dund gi nga xam ne sëñ tubaa làq na ko du dund koo xam ne sosowaayam ba mooy force bakkan waaye dund koo xam ne yàlla moo ko may cheikhul xadim mel na day wax ne ci mbàmbalaanu xéewalu yàlla yi ci la ma yàlla maye dund koo xam ne nii dund ko maanaa la dund koo xam ne kenn mënta xam dëgg-dëgg dund koo kenn du ko gis ci kurul man albaaxil xadim nag yàlla mi aji des tey aji njëkk nag loolu moo dox ci secret mooy mbóot bi nekk ci dund gi sun borom may sëñ tubaa mu tànn baatub albaax yi dafa am albaax yi yàlla mi aji des dafa am munaasaba ak dund gi ndax bépp dund bu aju ci kulul yàlla dund googu day jeex waaye dund goo xam dafa aju ci yàlla dund googu dafay lënkloo dafay des ci yàlla mi aji des mi éternel xam nga dund yaram bi moom faaw lu mu gudd fan faaw mu jeex waaye dund xol nag moom day des jeexitam des ba faaw loo tax sunu borom ne kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbik nga gis al makhdum nag ni mu amee relation ak xustu xayaatan ndax ah borom al makhdum mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom la sëñ tubaa doon liggéeyal kon dund googu mu am nag maa ngi ko jëlee ci daraje yonente bi salallahu alayhi wa sallam muy kawteef di kimtaan ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam gis nga ñaari bëy di bu ci ne muxjisa ñëw na ci te ci biir xaside gi beneen muxjisa sëñ bi indiwaat na ko beneen bëyit bu leeral muxjisa googu kon gis nga xustu xayaatan laa turaali xeyr yi am na munaasaba ak aaya bi sëñ bi defaree xaside gi waaye am na munaasaba ak turu xaside gi loolu laa doon leeral ci wàll googu ñu ñëw nag léegi nag ci jëmmi waxtaan bi nag ah ci leeral nag bëyit bi sunu kemtulaay kàttan kem luñu ci sunu borom xamal kem luñu ci sëñ bi may ci ak dégg ñoo ngi koy ñaan mu gatanuñu moom sunu borom waaye moom sëñ bi nanu ilham lu ñuy wax nanu sax lu ñuy wax wa ma dalika ala llahi bi azizin loolu du la jomb de waaw yàlla nañu yàlla boole ca ña nga xam ne la ñuy wax sëñ bi moo leen koy sax la ñuy wax sëriñ bi moo leen koy xamal nga gis ni sëñ bi indiwaatee dund googu may junj muxjisa googu may junj sëñ tubaa nee na waj'ali ma la yaraahu xayri muxjisatan tabqa li usni xayri ah yàlla mi may wax bëy bi ko jiitu mooy diftul la si xiraaya li taaba gane naa ka nga xamee ne berne yam ma jox berne yooyu tey na neex na waxaada lii wamat na jox ma maa la nga xam ne lam yuril aqtaaba xutba yépp mosuñu ko mosuñu ci teg seen bët mooy dund googu muy wax
muné wajjahali jibulé dama ma la nga xamné la yarahu duko gis khayri kul man yalla joxna ma lo xamné ni jëmal dama lo xamné kenn duko gis kul man muhjisa muy kawte di kimtan tabqa bo xam day dess li usni khayri ñel bép nop bo xamné nop nop yiw la nop bonheur la kon hustu hayatan la tura li khayri na ñew nak ci sara badi loxawiyam langistigma ci zahir wahji hustu luqatan ci walu langage mi ngi joge ci hasa yahusu hausan hayasatan moy laqana momna hasaltu ala sayin istilanak istilahan kon laqana lan la laq dana ko wax ci kanam muy baat bi ci top ginaaw bama defé effort ginaaw bama doxé jëfé ci la momé ci la laqé bu dé ci sufu yanké xossu nak moy jam bi am may go xane mayuk sun borom la wala ubiku fathu rabbani la ginaaw bam raflé wo jihad def effort delo lepp yalla kon gis nga batul xossu ci langage rek dim foré amon na yeen baat yi seigne meuna jël waye xossu la jël parce que mo deppok lim bëgg wax hayatan luqatan moy contraire de moy dund moy desagu ru ak existence di yëngatu istilahan nak mesna ci namu hayatul qalbi dundu xol dundu ru ci xam xam ci gëm yalla ci top yalla ci sufu yank nak dundu dundu yaram kesse waye xol dana dundu dundu xam yalla bëgg yalla wëtlu ko ci yalla niko sun borom waxe afaman kana mayitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamsi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi sulmat laysa bi kharij minha lolou wax ju xod la surtout anham aye 122 temet ak ñaar ko ak ñaar nga xamne dundu gëndekula ak gëm yalla ñu ñew ci la turah luqatan moy deful gis la tusahid wala turik bil basari nit deful gis ci watam yi dundu gu mel nonu nga xamne man seigne touba mom la laq budé ci islam nak amrun ma'nawi la khafiyun nga xam defuko gam gam le defuko nat ci apparence ni li khayri luqatan moy ay laysa li khayri defu ci kudul man istilahan nak moy lolu kon jak lek serigne touba la gu andak mom ci soufiyanke nak wax ji serigne bi wax du ndabu waye da fay exprimer da fay tahbir ci jagle ngeenel gu ko sun borom jaglel may ko dudd go xam defo gis ci kudul mom muhjisan xam nga muhjisan nak luqatan moy mbir mo xamni nit ñi dañu lott ci indi lu melni mom bu re ci islah nak moy mbir mo xotti bax yalla diko feñal ci loxoy ab yarante ngir degeural ko kon lolu ci muhjisatu yarante bi mujjé ñew ci la bok Seigne Touba ni mu mel ni ko yalla def lim am ci jagalé day wone yonent bi Seigne Touba di ligéyal ah ku wër la kon Seigne Touba mu wax ji sala ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo na ci gëna xotal way duma ci xotal ndax ay mbir waye muhdisa mes da koy jëfëniko majasan ci karama ci kawteef fa indal awliya budé ci sufyan ci muhdisa def na ci nangu nam mbir mu joge ci yalla mu dépasser lañu minon nga xam mbir momu ajiwul ci katnuk jambi waye ci ngeenelu yalla la ak xewuluk sun borom señ bi newon nañu fuma yefi muhjisatan lin nabi jaxa an yusuf karamatan lil wali waye li nak dunduk señ touba gi sun borom may ko muhjisala ah ci yont bi muhjisa yi mujjé ñew banat nak luqatan moy feñna fesna lerna istilahan banat moy genn na ci neub ñew na fang sufu yanke nak banat buñ ko waxe moy feñu jeexetalu ci jeexetalu al inayatu ilahi ci señ touba li usnu khairi nak al usnu moy nop bi nga xamne moy deg aw yiw ci diko nang kon dunu señ touba gi nop yi nangu aw yiw beug aw yiw ta diko nangu ñoñe la nek muhjisan bu fess ci ñom
kon señ bi ni wax leer na istilahan nak usnu khairi moy aji xarawlu ji ki serye ki ragne digeunte deug ak neen moy usnu khairi ci sufiyanke nak sufiyan usnu khairi moy borom basire yi beuti xol yi nga xamé ne ak nopi xol yi nga xamé ne ñom sen xol lañuy déggé waye duñ déggé ci sen nop bu ko defé ñuy jot maani ruhiyya kon beir wi yal lu xawiyan istilahiyan sufiyan cheikhul qadim radiyallahu anhu dané yalla joxna ma dundu go xamné dundu gu spécial la ci dundu ru gu yëkëtiku go xamné deug deug dundu go kenn mënu ko xam té kenn duko gis ci kulul man té nak dana feñ mom dundu gogou ay mandal yu mag ñeel kep ko xamné am nga nopp bu deglu nopp bu sérié ak xol bu pat bu wajal ngir nangu deug dundu gogou nak du dundu yaram wi waye dundu gru la ci yalla dundu la go xamné dundu maharifa la dundu mahabba la bëgg yalla ak sopp ko dundu jégué ah yalla la bu ñëwé ci al mahna tafsili cheikhul khadim radiyallahu anhu da fay leral ne yalla maynako halan khasan min al iqbal ali maynako dund go xam dund gu special la dund go xam lepp ci yalla la ko jexal xolam di dund ci leral wetal yalla xolam sori sagane yalla maqam bi nak def ko nat ci maqayis al adiya ci balance ordinaire yi rek de ndax asrarul qulub sekray xol yi borom xol yu dund rek ñoko meuna gis ginaaw bo amé nak mu saxal nak ah séñu wayu nak jéxétal yoy wu ah dana feñ ngeenelu sun borom ak jéxétalam ta nopi yi deug beut yi ñaccar ñom dañ xam lolu waye bay di bako bëggé jàngé ci sufiyanke xam nga dundu dafa am ñaari dundu hayatul badani dundu ko yaram bi nga xamne lek ak nan mo koy dundal nit bu toge ay fan lekul nanul fa man na lompañ man ba yeb ko ci mu fat waye dundu ñaarel gi nak moy dundu sufiyanke dundu xol la ci tuddu yalla ak top yalla muy dundu ak benen dundu moy al hayatul khas dundu special lola moy dundu gi señ ci wadi wax fi nga xamne xolam day wekku ci yalla rek waxtu wone jamono yone mbir yep mu diko gis ci leer ginde ko kon beyd wi da fay junju maqamul ihya' billah nga xamne señ bi dafa tuxo ci hayatun nafsi dunduk bakkan ak banex jëm ci hayatul ruh jëm ci hayatul ma'rifati billah kon hustu hayatan la tura li khairi mi nga non hustu hayatan señ bi tan baatu hustu waxul ahtaytu wala wajadtu ndax al hayatatu maana jamhu ak tamkin ak as-safar tufu ginaaw ba nga sakko da ci am nga xamne da fay wone ne dundu gi may wax dundu maana la limay wax nak woti wumako waye meññatu effort ma xex ak sama bakkan la tuddu yalla gu bari aju ci yalla lu bari ginaaw bu muñe nattu yi ginaaw bu ma fexé ba deugal al ubudiyatu gis nga khasid gi mi ngi ko def ginaaw bam deme ci geej gi def samani hijin ila qalil ñew ba geej gi fukki at yi waron jeex don jeex mu jeex tak muy def synthèse geej gi di sant sun borom moy minanul baqil qadim ci la waxe baydi Allahu akbar señ tuba dafa am cohérence xolal minanul baqil qadim moy jeexetalu sama hasrat awam yoy mu wax fa in atamta asran fa min hindaka la suaybo waxon nak yentu yalla suhaybu ak yentu yalla musa urida an umki haka ihdab matayni ala an tajurni samani hijin fa in atamta asran fa min hindaka wa ma urida an usaqqa alayka musa fukki ari la fa def señ bi def señtor ak borom samani hijin fukki at way yalla dogal mu def ci geejgi samani hijin am yu xew ba tax mu ñew motale ko ci gannar muy fukki at señ bi atu geej gi khasside geej gi fukki at la ko japp jey sin ba ca bakasin bañ deme nak ba fukki at yi di jeex nak nga xamne ñaari weer ma fess nak señ bi defar khasside gi nak muy sentesu nak ah tiant gi mu wara sant sun borom
motax min al baqi qadim yeme doy war khasil gog sey ibn lahab bu gawon ci dalal sey ibn lahab waxana ci mir yu bari kon ginaaw bi defé jihad ak bakanam tuddu yalla bari ligéel yalla hein mo nga gis ginaaw bi mu defé fulkul masfun fulkul masfun al masnuhu fulkul masfun al masnuhu min al dhikr al masun lol tuddu yalla katratu dhikr la ginaaw bam defé yi bu nopi nak ah la jot nak maqama go xamni maqama dunduk urula ci lako yalla ubbile buntu jege yalla yi motax mu fañ wax khust hayatan la tura li khairi hayatan la tura li khairi koku wax ju khud la waxul hayatan la tukun li khairi waye la tura li khairi waxuma la kenn diko am waye defo gis ci kudul man la tukun li khairi nafyu wujudu an al akhirina maam dak ñu gis ko ci kudul mom waye la tura li khair nak nafyu idrak la ak gis dundu gu mel mom xam dundu gogum mom koko mos rek makoy xam seigne touba rek moko mos kon dundu gi may wax halatun zawqiyya la tanak al zawq def ko xam rek ci was dong waye bi tajribati dang cey jaar fa ko xam ta fadna nit jaar ca motax mu jefandiko batu la tura li khairi gis nga ku masul tiafka gem yalla koko munta munuñu ko misal gem yalla diko natal bam deg ko ci nopam munu ko xam deug deug deug na ñew nak ci al hayat ci balance al qur'an al hayat fi misal al qur'an ak al hayat ci balance tasawuf xam nga ci sufyan ki al dundu gi dafa am ay martaba amna hayatul jasad moy dundu yaram wi koku mom kep kuy nit di doomu adama wala di bindef yak bayima yep ñoko yene ko bok doomu adama lay dundu fas di dundu doomu adama dundu nak di dundu lek di dundu shaytan di dundu malaika di dundu bindef yep créature yep ño bok dundu gogo am lu ñu wax hayatul aqli dundu xel lolou mom dundam ci xam xam la ak deg am nañu wax hayatul qalbi dundu xol lolou la koy dundal moy gem yalla ak tuddu yalla am nañu wax hayatu sirri lolou ci ñi xam yalla dawamu suhud la dapetok jakarlok yalla dapetok ngeneelu yalla ak tewlu yalla ci diko fuglu marta bi gëna kawé ci nak ci dundu yi moy dundu xol ak dundu sirru mom la señ bi di junju ci beuy bi ta dana ñew ci dana ñewat ci xéetu dundu yi husu hayatan la tura li khairi nga gis hayat gi hayat gi hayat gi dana ci ñewat muhjisatan gim wax muhjisatan kon kimtan la go xam dun la go xam ni ci kimtanu yonent bi ci muhjisa yonent bi la nek tara nga ju sun borom tara nga tarale señ touba la ubbi ko sun borom ubbi señ touba la hinaya la di tektale mbir bu mag mu feñ ci ngeneelu yalla kon dund gogo dund la go xamni dafa feñ ci jexetalo gindeeku ak jege yalla muy mbir mu yeme nga xamni mom munefuko c'est inexplicable banat li usni khairi lolo ci jamalul balakhala banat li usni khairi isti'ara latifa da ci am ndax nop ci tusan moy deg way waye nak yalla moko defal katan ci mu meuna deg mahnaaye kon du nop bu ne ñoyam ak deg amna nop buy deg wax dong waye amna nop buy deg hikma ba ca wax ja amna nop buy deg secret gindeku motax sun borom ne fi azanina wa qurun sun borom ne inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid kon na ñew nak ci hayatan gi sa señ bi def ko nakira ust hayatan xam nga nakira moy lo xamni du article hayatan no komo la nakira moy no komo ci ñi jang tubab
akereg yi dafa am dilalatun balaqiya ak ma'niya yu xoot yu sew yu profond xam nga ab tankir dana ñew li ta'zim ngir magal ak tafkhim reeyal kon dund gogo señ bi fa bëgg wax ni dund gu magala dund gu reey la motax mu ne hayatan def ko nakira allahu akbar señ bi jekku arab waye ci hilmut balaqa tankir dana ñew ngir li dilalati ala al asamati war rifati lu magal lu yeketiko dund gu yeketiko la dund gu magala dima yalla jox ta kul kenn kul man amuko señ mo na wax husul hayata ndax al hayat buñ ko defé tahrif dañ koy xam ci dundu gi ñu min rek ci nit ñi moy dundu al jasad waye bi señ bi ne husul hayatan def ko nakira da fay dundu dundu gu mag mbir dundu gu yewé dundu go xamni dafa bokku tak li dundu gi ñu min dundu go xamni c'est inexplicable melni señ bi bëgg wax ni laqana dundu go xamni dundu gu magla min naw'in khas ci anam gu special gu jaglew at tankir dana ñew ala dilalati wal khususiyya di tektale ci tanawu ak khususiyya ak jaglew hustu hayatan gim ko def fi def ko nakira kon du dundu gu ordinaire waye dund la go xamni gu special la gu jaglew gu xetu ci dundu wi dundu gam yalla dundu xam yalla dundu jege yalla dundu beug yalla dundu connection waxtu wone ak sun borom dundu xam dawamu sillati billahi ta'ala allahu akbar dundu go xamni du dundu sun yaram yi waye dundu ruula dundu xol la dundu maana la at tankir dana ñew li ifadati hadamu tahdid nga xamne kon muno tahdid dund gi ni wax do ko jox definition ndax dafa am ci asraru secret miru ru yi lo xamne deug deug deugam expression ba munu ko pek dund gogo nak non la mel motax señ bi def ko nakira hustu hayatan dund go xamne munu fi ko melal ci qualité ba ci quantité ba ci magalam magay ga dundu gogo mënu fi ko melal melal gu mag gis nga hayatan nakal gën ko def rek ñet yi wax yépp dugg na ci reeyal magal tanawu khususiya waye tankir li ifadati hadamu ta'did yépp ñew na ci batum hayatan gis li nak ci adalibu ahli sawqila ñi am goof ndax maani ruhiye maani yiru di jot mo gëna yaatu maana baat yi waye ad dilalatul mahnawiya hayatan gi nakare gi da fay junju dundu gu bes ginaaw ba ruugi soppiko melne señ bi wax ni tuxona ci dundu khafla jëm ci dundu hayatu sikra donte musta dundu dundu khafla tuxona ci dunduk bakkan jëm ci dunduk ru tuxona ci dunduk aju ci mindeef jëm ci dunduk aju ci yalla tankir gi ko señ bi def fi da ngay yegne hayatun mustah mustahnifatun mughayira lima qablaha waye nakere gi da fay tektale al hataul ilahi al qas dom sun borom yu special waxul wajadtu hayatan waye hustu hayatan la wax gis gi hustu gim indi andak batum hayatan mu def ko nakira lolo da fay wundune yalla may nako jox nako ab cir bu special ci dundu gi may wax nga gis munasaba gi am ci hayatan nakira gim ko def nokuma gim ko def ak la tura xam nga hayatan mbir bu mag la mu neub nga xam la tura nak nek lo xam nit munu ko jot nit mun ta gis lu melni keneen ci bulu señ touba kon at tankir fi da fay jariñ mahna sirriya wal khususiyya lu neub lu biiru
lu jagalé wu bo démé ci soufiane ké nak ñom hayat dafa am ay martaba amna hayatul badan dundu yaram wi